0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et l'RK FM.
2: Mangi di nuyu bu baax te di len ziar seug bi du fay baye fa la fajj katu ciosan mangi nuyu kep kuy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu ñu len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way bi garab bi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax jog garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañoo yor jangoro niou katan moy articulation précoce faible sexuelle goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi xamne awram du deugar wala ki xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teuddé ak soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mokoy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom waccé ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek febru niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day neewlo nit carton emerite day neewlo nit carton jangoro ndoxu city day neewlo nit carton prostate day neewlo nit carton ndoxu city day neewlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day neewlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niou carton ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mëna set li ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème mu fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci carton sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju won yalla moñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamni soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laaje keur señ modou fay baye fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom nga wacc tablo dende nga laajte keur señ modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 83 33 76 483 83 33 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundine bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki febru febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bepp jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab bi boko nané day dindi lool bu dé nit ki xam dafa am problème def garab gi day raxass def budak budé ki nga xamné dafa amé prostate garab gi day fajj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxu city garab gi day fajj ndoxu city daf ci efficace daf koy fajj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoyep garab gi daf koy fajj budé ki am problème mu maniw nga xamné maniwum dafa am problème garab gi day fajj problème mu maniw gi daf koy defar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné maniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé wu fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab bi garab bu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukkat mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatuko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto meuna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay telelo boko baye doto man sax la nga manon lolou amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gisé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab yi pour nit ki bu ko nané meuna sey mais lolou nak en général kep ko ko dan nan di nga xamne li amna lum rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamne xam nga ne li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yeug dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquets la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kula ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisul resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wul lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doko commencé gis resultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisul resultat nga wara dolli ci wat garab wala sa xaliss joxal ba paré noy def amo garab go dello serigne bi te serigne bi du la dello sa xaliss lolou ay tiaxan la garab li ñi wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ka suma ko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lolou la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek ak xaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalewut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té li ma wax itam lu wër la ci man kep ku wedd li ma wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma dello sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Fay kat dinduna garabam nan la ko wiruma delo na ko delo mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax né yow ya leen fajj té yow do indi kenn ko xamné yow dañi fajjuma loolu du dëgg ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax né la yañu fajj nga bëcc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamné fajjo leen ñi wax né ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba dañ xamné yalla ko dogal waye dafa am lo xamné xel nangu wuko ndax mbeur mi bëre sax lélé mu daan man waxuma né ñepp la mëna fajj dé waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna né garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire té xamna né itam képp koku jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj té boko jëlé bénn fan di nga gis résultat bo jëlé bénn fan gis résultat té jaatal sama garab nga indil ma sama yëf nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonaan ma tané na ak tané wu ma ndax ma doli waat ak dédét man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat ko nil nga faju 4 paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndaat garab xana nga dem ba fébrat ndax yalla mi la tégon fébr man la tégaat fébr so fébraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga déllu fu jëndaat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy 9 malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg bané xitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi légui nak limay wax ci lolou moy garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dindé bo waccé ci tableau bi di nga gis ay défar katou moto yi bo leen laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dindé nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar katou moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wonaan ma gisoo résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dende nga xol di nga gis ay défar katou moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: muy takki sa kañe ka takki bogal mu japp se xal banuy gis muy jubal biri nit gire ki fokk ak imbal bop moko xewil fab gaaya da watu yi jox leen kessa kiyat di top yalla te gento lola moko xewal motax bako gis mu am xam xam bu reey te jangut mo dak moy yalla andek top ñepp di gis man ki ma gën moma sut mo sut kusut kama sut li tax ma top ko ngir nit fum fu gis ku ko gën ma jog te top ko daw ab at day taxa xat joxna ko sa mbir te fasna yene melni ko de du man di bakko ka wote beur du man di tebit mangi di sakko defu jamam ako muritam man lolo doy nama ngir jamam ba defu ko not saxel mi dalna te man mi sax lumay retati ko am digale bu melni ko ka yelluta ret ko bonte ham kula baxal le nga jot kula raw ku wawte de fi la xontit le nga am yaramit ku bëgg daanay moromam nay farak berekat ku bëgg daqi moromam nay farak xarakat man duma le wo ka songante ka wax ni isit defna la sa mbeur ku may soroti ne ko ferit watul masa bop ak mbollem ku la ku fi man te wattu mbollem ku lay yaakar kay digeet yoro musin ngir yow ya xam na ngay yore mbir musal nu fa wote yorno yor ba dootunu rot yalla la wolu bindefam yep wolu la yit ku yalla wolu ku koy wolo diko te yegut def nan la ab sam den yew kay wotali akay jofal te kudul yow bum samati kat fekhal suni fant barkelal suni jefitam khajil iblis ki gayam te maynu bibet fekhal suni fant barkelal suni jefitam khajil iblis ki gayam te maynu mibet mbollem lu ni wax akay def lepp nay sa ngeureum ak jikko jun jikko wo ak lepp lun di fasit bu wute am sunu digante te fo manane ak fepp fun manene def nan la tank fi geut fabal sa jëm ji ak sun jëm yi jaxase ba xam ni ken du nu xamete ka xajjele yit fessal nu ak sa ngeureum ak lepp lon tanal yow le geureum rek gën lo tan rek rafet fessal nu ak sa ngeureum ak lepp lon tanal yow lo geureum rek gën lo tan rek rafet ban ba di dagga di apte nak dex ak jaburey tay ngeen di gar ak sa xaar ak waami yalla na fi ter ban ba di dagga di apte nak dex ak jaburey tay ngeen di gar ak sa xaar ak waami yalla na fi ter mo tedd yalla nanu deb garam bu tedd bu muy dexe kete we ka yebbe fa wi cianta ki leer te yalla nanu ngeen jaapte nam ako dexam ak dagay mbegam di jawb ciantam bu leer ni wer di ak sa xaram di waamew noram ak nawetam wuy dolli kep ku xam tay gindi kep ku reer yal nay nu nit faw nuy momit te momi yefam mu lew nu dom ak yefam nuy sant cant gu seer xambum karama mu reey mo xam ni mi ku ko jax xol dal di sedd ñu neexal faw wi añ ak reer jaxat bi yal nako jax jaxuy waral nu geureum tay sant cyan tugu lotal ñeñu lotalu geer jakkat bi yal nako jaxaj yep xeyni ra jax toceni bop torox am gatcha de musiyer jakkat bi yal nako yeengal jax ko jax ngeeremam sekhal mu sekhal nu nuy gën fukku sambal ngeer buru aras yal na jaxam bam bani taxax ci cyant faw wak ci hambolo mu jum mu jeer buru aras yal na jaxam bam yani taxax ci cyant faw wak ci ambolo mu jub mu ñu jeer mom ak serigne banba ak yonen ba fepp fu nuy jekeeti yal nañu fay yexé ci cyant ka ter ma way kañu dayu xokana bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñew na wër ko kap mu dakk leen ma way kañu dayu xokana bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñew na wër ko kap mu dakk leen ñu bokku ni peccet benn jam seeni xel di wey di wat wati muy xagn seeni tank ba japp len fa dag ñepp jital ben ñuy niru ay warax musaf leni yere mak yefam yepp natna len ku to takku reey ko deg ci kama rek tay ku saf safe ay saf len saf ndax ñu walu len ku to takku reey ko deg ci kama rek tay ku saf safe ay saf len saf ndax ñu walu len ku mok mu jox koy gaay mok ko jagg nak mu jox ko ñu melni doj ngiru jagg moku len lini dox di tiso no ko def bu nu tuubi won te dal di jubal am gaayu no yeni mbajj len ma tuubi sama moy man te reccu ko reccuna lu ban lima da def lepp bokk yi sere len serign bi faral moy yep far gu rafet gu wir teful may ful gem yep ga yep doli len na daara yi ak keer yep fess ak nit ñu jub ñu sax ci ndigal tay sante faaw ñu sante leen nadaara yi ak kër yépp fess ak nit ñu jup ñu sax ci ndigal tay sante faaw ñu sante leen na pepp ak ndox ak xaaliss ni gañ na ngeerum te sax film sunu digg ak yow ni nañ ñu sante leen na jamm ni gem ak lepp xel yépp bokku dal te xol yépp bolo sedd fan yi nga fekk leen duggal nu ci barrièreum ngeerum boole no ki mbek te dakku lu nuy bañ faaw bañ yépp dakk leen dugal nu ci barrièreum ngeureum boole no ki mbek te dakulu nuy bañ faaw bañ yépp dakk leen kulay rombu tay ji jëm ci kenn lu muy wuti xana daf nda yow ya saytu mbolem lu ñuy wuti kulay rombu tay ji jëm ci kenn lu muy wuti xana daf nda yow ya saytu mbolem lu ñuy wuti ku yewute baaxum xel dalay sante yam ci yow te jox lay biram ndax yow ku jog ya ko yëkëti yeesal na fi yow beg na ci yow jekki na fi yow te doy nga ma doy lo na la neena la nikëti laxas na la man ab tank ndax te lu man di am ku ta goowul ak yow mbakki deefu ko dam te ku bëggul ludul gàllaaja ku yiw na ngëb ci yow ku lay bàyyi ña ku yiw ku jog faf ko luqati ku bëgg ne kekk ak doole faw na way ci yow ku way ci yow ak loo digli lëf du ko déqati dangay fab ko suufee suufe sànni ca kaw li kaw ni ca su waaji ñuy not may ko ndimmal ba muy note te foo gis ku mbooloo mépp jiitu ngirug bonam nga jàpp ko baaxal may ko itte mu xëy jote dangay jàpp xii bon soppi mbër jàpp waaju bon defar ba mu jag nee faaxanaa kii du moomati ku bon na la xam koo xam ni bëgg na may gu rëy na tàllal nga teg cay junni ak gaayu yeesati dama xam li may wax ndax ba may ñëw ku gàtt laa ku yeesi kemam tey maa ngi gudd ba faf sute musal nu ci gémmiñ def nu faw sa tooli mbég yu nangu yu dul jee ndax nu am lu nu lay wute musal nu ci gémmiñ def nu faw sa tooli mbég yu nangu yu dul jee ndax nu am lu nu lay wute sariñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot sariñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot moo dox sa digg ku naaj ak ñàkk ak sa wara ak muy aku réer ak as mbuur ak lu dee fi tawat te loo ko dab daba ku canta ngërëm du waral nga xaaja jot asakay aqam jëmu këti kët sariñ ba xis na la raw yoneen ba xis na ko raw yoneen ba it nag boroomam xis ko raw bu rafet yoneen ba nee na boroomam dann ngir nara def ci cant loo xam ni lii xiiwal gi dootu ko wat ba def na cant gu lottal ñépp teeg ca ngërëm xiiwal gasu xalabal cantam nga dellu ko not sariñ ba it ñëw ni yoneen baate dann fasoo koo sant cant gu suuxal xiiwalam nga mu fat ba def na cant gu suuxal géeji géeja ki dex xiiwal gawan na tarax cantam nga dellu ko sut yàlla nga jiitu di wéy yoneen ba sës ca ñu teg sëriñ ba topp ca teg toppal ci ñoom aku fit seetal sa bopp ci ñii nag ndax nga dolli ku lëf ci yow xam ci sa boppas lëf ku yow di nit saxal ci jéemu yi wak def jéema lay taxaman lëf loo mënul bul bayeetee jéema baax ak aset koo xam ni xis na la baaxal lépp loo ko defal ceew yiwit du payam weexal la dongu xarit ku dox sa digg ki lor faf boole laa ki njariñ sab sa nga xis na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ki lor faf boole laa ki njariñ sab sa nga xis na la raw dootoo ko see naka jot sëriñ bi yaanu fayal taalab tawaat ba mu fay budul ko nag yow lu bon am tey gërëm naa la sëriñ bi yaanu fayal taalab tawaat ba mu fay budul ko nag yow lu bon am tey gërëm naa la saytaane tuuti mu bég nun ñépp tuuti nu rët yaatee mu bég yaanu teeret man gërëm naa la yow dongatee nuy wëree luy jomm jomm di wéy di jomm leeka wutas lëf man gërëm naa la yow rekkatee nuy la lookay jamp jampi di wéy di tappaleeka na xeekay leb gërëm naa la yow rekkatee nuy lorookay jamp jampi di wéy di tappaleeka na xeekay leb gërëm naa la ay waa ngi daj kapp mboolem nit ñi tegginu nun yaa tax mu tegginu moo tax man gërëm naa la ku ne ngi rab rag ngir xiif ak ragal ndara yow te yaanu tee boole xiif ak rët gërëm naa la nun may nga nu dund akub dundit bu doy bu rafet te may nga nu ndox mu doy jaajëf gërëm naa la man fam nga mbollem luñuy wuté ci sa yo xey faf dem masab loxo man mi kay gërem na la manan nga ma baña may ak yekté sanni ma fé té def ma faf niko dundul man gërem na la man saytul sa ndariñ man saytul sa lorit ya may jariñ dima dakal lor gërem na la giso ci man sa ndariñ seno ci man sa lorit té jubluma ki ndariñ yow kay gërem na la fagul nga nuy may yu doy faf ñang nu ñak bu nu daj alhamdulillah sheikh man gërem na la fagul nga nuy may yu doy faf ñang nu ñak bu nu daj alhamdulillah sheikh man gërem na la dina nga lor bamu dem wa mat ndariñ bamu ñew ya faj la rok aajo jaajef ya defar gaña ya rabbi bi jang babal angem bu jox nu tubey angub bi tiant yu jot jak ya xoram gaña ya fop wan sa muset ya sipiti sako ay falang tawat ñoddi ndimmal do baña gaña ya dak ñak farong ba do la fek luñu bañ ni xerrutus kare muy we ya begel gaña yow ya yesam garabu mbeg lepp tabbi ta ñor xamas ku nek di farmbek suufu gaña ya teggi gatcha wasal ndaw wacce barke bu sax yewen ci ko seru yaala bi rew gaña yaala ak ñepp ñu raw ya soñ ñepp ñu wi ya xep ñepp deeram yow rek karay gaña ya mutti ya musle ya gën fappi ba ya ki ndey ya gën na ja ya ki mamit ya gënal gaña yalla la fop tek ca kaw mbolo mu tedd ma yow yewit nga bole no fam mum tek ca kaw gaña ya xey ni yem ci tawfiq ngeerem ni ko tias nu xey ni yem ci yow mi farlu gën gaña ruslo nga ñepp torox lo ñepp ngir ni nga mel ku ne ngi saf bu ki ngir yow do kalu gaña sa xol rafet na sa jëf jepit rafet nga goru yu am yu ya jël ndaw gaña

Assalamualaikum warahmatullah mbokki Cionyer FM ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar yeen ñep tay rafetlu nak wax deug yalla waxtaan wi nga xamne boole nañ ma ci muy waxtaane sunuy xet seeni aada ak seeni ciosan jublu way gi nak lama ca ndortu te moy li Ousmane lo di dox moy kenn ku nek xam yak sa morom lan ngeen sekkun dembu fan ngeen jaar dembu lolu amna solo ma ci nuyu nak kep ko xamne auditeur nga di deglu radio bi nga xamne moy Cienier FM waye may jaajeufal nak di beral nuyo sama kilifa gi nga xamne moma fi wotey ngir ñu bokk waxtane lu jëm ci xet wi di xetu sereer man nak ñi dañ may togn nan ma borom xam xam la ci ci tarikhu sereer waye nak taxut ma doon ci borom xam xam dama di ku waju deñ kumpala rek ko xamanteni ni dal xamna ne ndongul yi gëstu la waye amna waxtaan wu fi jaaroon ñu defoon ko mu jëm ci walu sereer ak seeni ciosan ak fi ñu baye ko deug la bo gisee ku melni Ibader Thiam bind na ci lolu siiw na ñu bari xam nañ ko ñu bari jang nañ ko it sereer si ak peul yi ak wolof yi ñom ñoo joge ndo Egypte lolu Cheikh Anta Diop bind nako bo deme tamit ci seen ñeexeti ciosan fi nga xamanteni ni moy Senegal tay ci 2026 bi da ngay fekkat yenn yo xamanteni ni da ngay xamni li mom civilisation égyptienne ci la bok bok na ci sunu mbanar yi lolu yag na bo deme ci sunu lak sax da nga ko fay fek lu melni ay batu xon lu melni ay batu janiw bat yoyu lolu ay bati égyptien la ci lak égyptien bu ñëk ba batay ay bati sérel dañ ko ci fekk ak yenen ak yenen ak yenen bo demé sax ci touru dëkk yi lélé wala touru nit yi sax lélé nga gis wolof yi ku tuddu Ghana Ghana gogu amna ñu wax né empire du Ghana lay tekki bo ñëwé fi ci suñu dëkk yi lélé nga gis dëkk wu tuddu Misira bari na dëkk yi tuddu Misira bari na ci suñu tundu wi waye Misira gogu tekki wut lén lu dul Misira gañ bayé ko won Misira moy Égypte wa kon Egypte mom wax deug yalla leer na way itinéraire bi nak manam yoon wi ba bi nak bayina xet yi ñu andalon def particularité nak ci sérieux si nga xamné lolo tax ñu invité ma tay wa xam nga sérieux si ñu ci bëri dañuy basé wu dem ci minum père Ari Grama té koku amna ay bindikat yu ko jitu ci wax ci jaar jaar yi xetu sérieux waye père Ari Grama ci bopom sax ci livre am yi nga xamné moy livre ci yi gaay di lire da ci am ay passage yo xamne ay nit ñoko bindun bu yagg ba mu jele ko ci téré ya dugalat ko ci téré bi lolu père Ari Grama def nako dama ci cité yenn rek amna ci ko xamanteni ni mi ngi tuddu Henri Lot mi mom mo wax ne sérieur ci gis na sen passage gis na sen jaar jaar ci Sahara nak nekul won désert comme num ko nekké ni désertu Sahara bi mi ngi tambalé ci moins 5000 manam juroomi juni at la tayon ci la insa di wacc ci la désertification bi tambalé bi mu tambalé nak mom néna ci la fa séri tambalé jogé ñew ci vallée bi kon séré ci yag nañ ci vallée bi vallée gogou nak séré yek nar yek wolof yek peul yek ñep ñoo fa bokkon nek ndax jamono yi may wax ak yeen ndox mo nekkon la principale source de vie ba taxna fu ndox nek ay nit dañ fa dajé ndox jurgé fi néwon ak toli jurgi ak toli mo fi néwon bu nawété dañuy bay jurgi mom nor ak nawét la kon man ta sori ndox lolo waral mag ñi daan fonku ndox lol ba fu mu nek rek danaka nit ñi dañ fay bari kon lolo mo andi won séré ci ñew fi nga xamanteni moy ci vallée du Fleuve la tañ fay joggé jaar nañ Sahara lolo Henri Lot wax nako bañu fa joggé tamit ñew nañu fi ci nga xamanteni ni moy vallée bi fofu nak moy tekku moy namandi ko ni ko nit ñi xamé fofu tamit nafa séré yi nekké won wax nañ ko ci émission bi wésu xamna du jël ñu ci del ci wat waaw amna tamit ay bindikat yo xamné jitu nañ père Ari Grama bu yagg ba di wax ci séré ak senu xet ak di wax né dal séré xet la bo xamne dafa lekkolo ak yenen xet yi xet la bo xamne dafa lekkolo ak yenen xet yi ndax mi ngi wax fi ci tubab mu ne

وهو الذي جاءه صف

we bahai bugi ya yi sultallah ya jani am khayani we bahai.

Cheikh Ba Moram ko mu tabbi Touba jamo mar la bamba dem ganaru siara Cheikh Sidiana ay waru ñu te tay at bay ba sañ ci bari dajal fay sikhari wal kibari jebal ko mam ciorno mu yor ko jangal ko alquran ba xey defar ko Cheikh Bamba am juroom yu yer fa bari wa yo ko na ko ndar ngay jari mudin kam dil mustafa mam ciorno ni ko namat khalifa raw gorno kerok di tinul mustafa fa diwan yanu ko yanda ramiri sodan kerok la dink mustafa bi xernu ni ko ramul male ta fonku cierno mam cierno faté ko dalal basina baba bañu geej far ko def yasina fukiatam watul qur'an daru manani fasaka bana daru manani le bindé kamil yone ko cheikh bamba ci geej moy kamil tu yeddi lol la ko abdullah ndour mo yobbu won kamil ba mustafa ay gor kamil ba mo fi waralon kamal nga ba jambe na ko

Kumas dali mo'y sugar ko kang anyitingan filun. Kako'y buso kay musul, kumusumusumustawa. Siya kumusta!

Syekh Mustafa, Syekh Mustafa, dalam bencana doa kufai.

nelaw na bur agalew na alam buni julli mustafa bala ngon la jox antel preneur buñu ke ñew awasta ci juné bobé tuba borna mustafa juma ji di tolu seen bamba tawba di tawri ñom ngay tobi sa sax doñ ya non wi ji mustafa ku bay añ ne bamba tobu jebal ko mustafa bi lepp xarnu

0: yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu meter patay mbok yi fi ci fifi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xale yemu ci itam andi na len ay darap di ay xetu darap yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc
1: fek len ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiane jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67
2: Boki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkom ñom ci 60 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
3: ma ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar sëñ Modou Faye Bayfall garabu kàttan yi ñu leen indi loon dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko aduna yépp xamé képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa wara dem ba ci yàgg muy père di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi su fekkee da ngaa tële spécial itam mën ngaa jënd garab gi su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man sëñ Modou Faye Bayfall maay wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu ma téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la benn paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaaye 4 paquet yi mooy traitement bi di 40000 jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwe ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 paquet la benn paquet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon tàkk te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn garab yi itam képp ku ko soxla foo nekk wala nga woote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 130 87 83 su fekkee yaa ngi déglu émission bi bu fekkee Touba nga ne da ngay ñëw alom ga boo ñëwee ba alom ga nga laajtee tableau dindi boo wàccee ci tableau dindi bi di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que suñ Modou Faye Bayfall ñu wan la ko bu dee mbuur nga nekk da ngay laajte relais boo ñëwee relais nga laajte kër

0: ay bumbur je bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé sigan sor nga nek na ngay ñew kandé alassane bo ñew fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek kaoula xitam da ngay laté medina deuxième pont medina mbaba bo ñew fo bo woté di nga jot ku tuddu babakar mo yor garab yi su féké ties nga nek da ngay ñew madina fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su féké ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté place bu bamba mi jaayiri ñu won lako di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamm gën bo ñew ba jamm gën nga laté tablo khadim bo ñew ba tablo khadim ko laté Cassim Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su féké yow mi nek Djourbel bo ñew ba kër Cheikh ci pharmacien bi ci kawteli bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew su féké yow mi dégg émission bi ci région bu la gëna jégué fofu ngay woté su féké mëno ñew fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné ya ngi dégglu émission bi té mëno ñew ci kër gi wala mëno ñew fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi man la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku munta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essé xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue li tax may joxé numéro yi nak sama numéro kessé la doon joxé mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jox wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga woté ci fukki waxtu ak djoom ñaar kep la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak djoom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue le traitement garant bi ma tek nak moy nanal commencé mayna lolu liñ ci jotta nan lolu mum dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma waxul lendeum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab bi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab bi tam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax lek lek day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënu ma yor garab go xamne ñepp la mëna faj amna ño xamne da nga leen di faj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téwut garab gi ma yor baax li tax ma nan ku nan bu beuseur gisu résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem bu fele taw bu du fa egg gon man mënu ma yor genn garab ne ñepp la mëna faj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut cété gisou résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yoon mayna la ko isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bép jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab yi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction buy woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul sama garab nga délo ci ma bu laalé yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon la la may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wo ma téléphone délo wat ma sama garab nga dem ma dem nga wuti ku la fay ndax ni ñu liggéey garab gi motax képp kum nara fajj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax it damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absolu munta jék jék ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continue bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sax xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk minitam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm sama wax bu la nexé nga ni ki waxul dëgg bu la nexé neex nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom né ko dama jëndoon garab yi xey woko né ko dama lay délo garab yi mu nan la wax man duma wax waxu kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanélé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol samay garab xamné défo ci lén luma na xari ma délo la sop xaliss nga dem képp ku nan samay garab ba mu jeex nan dama don top ba xam ndax dina tanem dét jurut nga may wo ndax man duma am ragal bo mo wowe duma la délo dara képp ko xamné li may wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga téyeko suma waxé lu wuté ak lolu sama digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawaté yaram ndax man yalla fajj lama waccé ci kaw suuf kessé xamna né fajj lama waccé ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamné lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamné awma ci ben wéranté né képp ko xamné da nga fébar té na ra fajjo ci man bo ñëw bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk say ram garab yi daf koy fajj ba mu set wi ci ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko taxaj ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continuer mu fajjal la yenen jangoro yi nekk say ram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki xam dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu balone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne 9 jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas dere tecci ba paré bu fekké da nga am problème mu sidide wala problème mu nerf sciatique wala problème mu ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé yi muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñuma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon tak bu garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn garab yi tam képp ku ko soxla fo nek garab yi budé Touba nga nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yaangi deglu emission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom ga bo ñew ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar ka tumutu ci kaw teli bi bo len laaji ke Seigne Mourou Fay Bayfal ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñewé relé nga laccé kër yaayi bombardier bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigane Sor nga nek da ngay ñew Kandé Alassane bo ñew fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yaw mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñew fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo wote bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tableau walo bo ñew tableau walo en face dentiste bi nga laté placeu bamba mi jaay yere ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté Jamagne bo ñew ba Jamagne nga laté tableau Khadim bo ñew ba tableau Khadim ko laté ke Seigne Mourou Fay Bayfal ñu won la ko wala nga wote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw teli bi bo wote ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew fu su fekke yow mi deglu émission bi ci raison bu la gëna jégué fofu ngay wote su fekke mëno ñew fo mëna nek bo wote ci numéro bi bo commander garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné yaangi deglu émission bi té mëno ñew ci kër gi wala mëno ñew fi ñu nek man nga wote nga commander fo mëna nek garab yi mëna la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sachet yi ben 10000 francs lay jar boudé traitement bi moy 4 sachet yi 40000 ku munte jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sachet bu baxé ci yow nga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sachet essé xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue képp ko xamné nak da nga nek yeen dëkk nak sama numéro bi dama ko daan joxé dina ko joxé nak ku ko soxla man nga ma ci wow waye jot ma ci def dul yom ndax suma nekké ci liggéey wala ma nekké len man na ko bañu 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxé numéro yi nak sama numéro kessel a don joxé mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga woté ci garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lolou nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tox tox teewul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpp sey ben bañu garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanoo nga garab ndax garab yu fajj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey ni amul ben dëkk bo xamne garab yi jugina fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajjé ñun fajj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la fajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tek finan ah jërul makoy wowat yalla ko dogul dëd man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sul ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju ji fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace bo xamné boko nané wir lima ci nam moy sama garab yi yaatu bu aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax amna ci réew ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu mu isé mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mo wowe do déglu lu neex ndax wax ma neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaliss ma nan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggé wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: yéen a ngi déglu rajo Jant Bi FM Thiener FM LRK FM
2: 95.2 88.6 94.6
1: kaddu gi di bàyyiko fii ci Touba Ousmane nekk ci diggante Corniche Daara Djolof ak marché Guédé Mbousso ci kaw xaluy fétal dëgmal dëkk bu tedd ba di tindoo di
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله مباكي جلدي مباكي تعالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balwaq di leen balaq di ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu boole ñu jéggal di nuyu mbolem koo xam ne rek yaa ngi teewlu seen DTL muy rajo Jant Bi FM te fréquence ba di 95.2 wala Thiener FM ca Ndakaaru te fréquence ba di 88.6 wala boog ngay seet déglu LRG FM ca Louga te fréquence ba nekk 94.6 tey nag seen jataayu dénkante jigéen ñi ni ngeen ko xamee woon day desaat ci biir kër gi rek ci tomb boo xam ne day doon dëkkandoo yi nekk ci biir kër gi xam nga dëkkandoo daal ñu nekk ci biir kër gi am dëkkandoo yu nekk ci biir néeg bi am dëkkandoo yu nekk ci mbedd ma dekkendo yi ci biir kër gi nak tay ci lañuy waxtaan xamna ni jigen ñi dekk ci kër souvent té difa dajé moy ñu bokk borom kër dañ koy wax ay wujju ak ñeeké yu ndaw yu demagul kër té nek seen soxna ciamign ak ay mag ño xamni ñoy jur borom kër ñaaré ak ñamuy bokkal dara ñi nak ku ci ne ci jangalem l'islam man nañ xam fo xamne bo fa teggo kër gi day neex kër gi day tégué ci yoon day bax waye it man nañ jang ci société bi ne am nañu ci bokk ño xamne fofu ñu wara téggu duñ fa téggu motax day andi anarchie ci kër gi ciowli di fi bari wala buñ ciowuli dëngo xol bi di fi bari té julit ak moromu julitam waru ñoo dëngo gis nga bu sunu borom subhanahu wa ta'ala waxé né innamal mu'minuna ikhwatun gis nga ñi gëm dom ñoy ay mbokk ci biir ñu gëm ñoñu di ay mbokk gëna jégué yow da cey am ndax yow mi gëm ma gëm te bokku nu sax lak wu ñuy wax bokku nu waso wu juddo ay mbokk lan déjà ndax gëm gi waye bu dé ki nga xamné ma ak mom ño bokku waso wu juddo rek muy wolof may wolof doli nan geneen mbokk gu ñu gëna bolé bu féké nak ki nga xamné dama bokk ak mom mam muy sama jégué ñalé dolli wat na yenen ñaari ceinture yo xamne dolli ku ne ci bu ñeuk ba waye nak su fekke dañu bokk ab dekk gëna jégué yo amna su dé dañu bokk kër nak moy daj depp ga boba nak a gëna jégué ga am nga yoy yépp benn bu ci dañ duté morom ja mëna fa dess motax mbokk gi mënta jeex faaw rek amna lu ñu boole té lolé moy waral ñu di ay mbokk tay mbokk nak yalla def ci digle ne fa aslihu bayna akhawaykum rafetal len ci sen digante ak mbokko kenn ku ne na rafetal jeme ci mbokam lolu mom digelul yalla la ndax nas qur'ani mo ci wacc texte coranique bo xamni bu xasse wacc digel la te digel lolu jife am tiyaba la baye am bakar la ndax digelul yalla la directement mu rawati nak bu nga xamé nak xam nga né ndigal la lol boko défé amalé ci dëkk gu neex dëkk gu yomb dëkk gu téggé ci aw yoon té moy yeen ñi dëkk da ngeen na jammo da ngeen na yewenalante ci seen digënté kon ben problème du dugg fi seen kër shaytané du fi am ciir du fi fekk kenn ku muy jaxassé ak morom boba lolou muy jur moy ngeen nekk ci bien-être ñepp déggo ñepp jubo seen njabot judd fekk ma ngi mel non ñu daal di jaar ci booba yoon day gis goné gu jigen ci ñom lañuy jëkke goné yu jigen yi nga xamné rakki borom kër lañuy doon souvent demaguñu kër seen bob mag bu goor dem outil soxna andi ci kër gi waye am ñoñ itam ñom ñoy magi borom kër bi waye yalla dogal na né amana jarbaatu baay de leena yoraat ci biir kër gi ñu dëkkaat ak soxna yi wala bok demone nañ kër kët yalla da wéddi ñu délsi wéddi gi mëna doon dañu taggo ñëwaat wala seen borom kër dafa nelaw ñu ñëwaat waye lu mëna xew ñëwaat na ñing ci biir kër gi am ko xam da am problème té taggo gul borom kër ma ngay dund mu ñëwaat ci kër gi ak lu mëna xew fim fi nekké position ñëkke la ci biir kër gi su boba nak koku mom ne yegne mom dafa wara défar ci kër gi ndax jigen ñoñu mu nekkal muy soxna ciamignam lu meuna xew rek ñom ñanga tok ci seenu sey te mom mo joge ci seyam ñew fi liko fa jele nak meuna doon yalla kesse te ben sabab lom andu ci boba yalla la neex mu am ñim dekkal nañ ko yeeram te comprendre ko deug la waye mom ne yeg ne natou bi mom la dal natou demone delsi bi mom la dal natou ñen ñum tollol ñu bari dem te mom demagut mom la dal koku mo wara noyal mo wara wayfal mo war di sabab lu jam fu mu tollu niñ deg nak fi may waxe damay wax ci côté bi suma paré wax ci côté pe ci dess ki xamne mo warona tay nek fanen te yalla dogal nekul fenen fi la ne fokku la ne mo wara sabab lu toujours dekk gu neex ndax da fay awlu trop ci biti su problème amé ñu ne moma de moma nekut jep seyam xana ni ci kër ga di moma ñeneen ñi ci dess diko waxe benen sheikha moy dañ nan ah mom nak da wara xamne ñi fay sey yor fa seeni dom seen borom kër di topato kër ga wëru ñoo mom munte yam ak ñoom yoy yeb dañ kay wax effectivement non la doone deug yi tam nak même bu dé metti na way non la doone deug motax ñëkke toujours man mën na né ben ci place yi ma lim fala nek té néwon na bala ma jël misal ci ku ci biti misal ma so amé ci man ci sama bop la koy jël ñama yalla bolal ñuy samé soxna jamiñ dama leen di wax né man jigen bayi gam bayi ndayam ak bayam ñu togal sama nday ak sama bay ci kërëm rek lolu ci la koy gëreëmé déjà num fa togué nak amna sama ngërëm ci lolu ba paré ak num fa togué te fi ak makoy tay du dégg baat bu ko nakari bu joggé ci man du gis jëf ju ko nakari ci man fi ak makoy tay ba ca dess moy xaaruma ci mom dara nak lepp lu ma défal ba mu jox mako lumay bét lay do ndax du lumay xaar e xam nga xaar gogou day juri problème ci kër gi di ñëkke ne ci kër gi de xaar ne man sama soxna jamm ñi dañ ma wara respecté dañ ma wara fonku dañ ma wara jox nangam dañ ma wara défal nangam dañ ma wara di fotalel dañ ma wara di togalel dañ ma wara nangam nangam yoyu so togué diko xaar lenn luñ ci defu rek mu metti la bo lek gatt xel tek ci nak mu jural la nga xultu ko te boko xulto kiko deg bu melene yow ngeen dajje te waro wona def lol amna ay ñeekke yo xamne dañu fat seen soxnay jamm fat leen terroriser leen ba yob seen fit yenn jabar yeñ ci yar yar yar yar jëlale dañuy mujj ragal leen jabar ye ci xawa rew melne mom ci ciow lañuy dekk jabar ya nga xamne amnu fulle ju toll ne duñ fi nek di jotlante ay baat dañuy japp sen jambour ci mom mu dib tongo lol nak deug deug du yoon du yoon soxna stamagne bu la fekke ci keur liggeeyu keur ge nit ñe japp na moko mom mom dong waye l'islam jappul lolou l'islam lim japp mu yenn ci keur gi yep yena wara bok liggeey bi suno adé rew fi nak liñuy japp moy jabar ji sey ci yalla xewon sa beti bey non lañuy waxé mo bi yalla xewon sa beti bey ana beti bey yum loxewon kon nak sab liggéey la lolou di fi nit liggéey bi lu ñepp wara bok diko liggéey la mu egg té mo né ku tek sa place ci natukaayu bisuma démone kër ñu def ma ni ndax dina neex tontu bi dédé rek lay doon du la neex da ngay bëgg ñang fa fekk dila jappalé lék lék da ngay bëgg ñu dila dimbali da ngay bëgg ñu dila woyofalal lool nak soko xasse xam rek jël sa bop tek fofu fi nga nek nga wara jappalé ñi fi né da ngay gis ñëkke lo xamné soxna stam ñam day bolé yor dooma yoruk togam ba na mom mu fété wo sañ sék dem ak dik té buñ ñé ñaxor ñay ñaari fan ñettel ba mu dindi yérem ne ko fotal mako man dama bëggoon nga wax ma kula fal ba ngay bour kan mo la tek fi nga nek ba nga japp ne kon ki mom sa mbindaan la wara doon am ci ñu exagérer ba da leen di jaral ki leen top déggelu leen ni mo waré dañuy wax ak seen chamagn diko roncer ci souf pour diko génné ci xélam ak diko ko sikkelalal jabaram yoyu ay jëf la yo xamné compte la rek boy verser imma nga dund même situation ñu fay la ko wala dundo situation ba ngay faatu ak jambour la jo yobalaté ding ko fay borom lolu lu ñëkke yi di war di bay xel xamné soxna jammi lum la défalé rek da ko neex ad sun ad ji moy ñëkke du yorok ay souvent day baye sa soxna jamm ñom ñi ay elo kula neex dimbali kula naqare ba nga gis ci ñu ndaw ndawaan yi nga xamne mu teggu ñoo sey ñom amna ci ñoo xam dañuy roubé ci biir kër gi di tan ku ñuy fétel ak ku ñuy baye jégg ju gatt xel ju ñomit di gaaw di ñëkënte seeni ñëkke di leen neexal té loolu guerre la tuddu ci l'islam té guerre dafa haram l'islam daf ko téré guerre ñëkke amna gaaw fexé di wut loko jox loko neexalé bu né ni nga dag sa ñent yari wak sa xalé la ñu né yaayam am ñawal ko diw jëm jënd sa dal bu rafé ñu né ko am solo lool dé lu bax la wayé na téggé ci sel ak deggu soko amé chamñam di la ko jox muy xalé ta xagna chamñam yow mim yor tax na mënu ko défal lam ko wara défal deug deug yow so amé sé diko may sé ñëkke lu am solo la wala ngay wax sa borom keur nan ko diw mi nak yaw la am wax deug yalla nak de ko jappale ba bamuy am borom keur lolou lu bax la ci djek waye nak boko jappé né dang ko wara def pour wuyisi la waye sa moromé wujju boba dotu bax marcel la tu fekke dañ la ko forcer ba nga diko def te ando ci tey bakkan boba dotu bax ndax do ci am ben njari jëf bu bëgge mu am tiyaba dang koy def ak xel mu dal ak yene ju sel sunu borom nanguko faylako waye budé lenen mo lu pousser ba nga def ko imma lo bëggal sa bop la yow wa imma dañ la ko forcer ba saño ko bañ dara dula ci amal njari té da ngay gis ay mag ñu magé nana wand sa doom yaakar naane ay soxna jamm ñam neew ñu siw lu may mu genn kër ga man da sa doom yaakar di gëna sol ci bop xalé bi né ñi niñ la wara téyé téyé wuñ la non su boba limi jurtu doon jamm man mës nañ ma netli ko xamné jamono yoyu mu ngi égg ci roti robinet boba sax am nañ robinet waye rot mu metti law ndax rubina mbedd la muy yow fajar wara roti ba duy ndox def kay ndox yi ci kër gi yépp bam fess mu doga ñew defar ndeki wara jël domam sang ko salal ko yéré dok ko fe baye dem marché am ñett ñeké yu ndaw borom kër bi néna day yew fajar dem roti dom ji nek ci kawlal bi yewo gut bu yewo bajjanam yu ndaw yoyu duñ ko koy yekatil dañ koy ba ci neeg ba muy yuxu wala ko ñu jël ko tek ko ci pot mu nekk fa difa joy ba xamne fofa lay muju lim soxla mu def ko fa yaay ji bu ñewé foot lola ak defar neeg ba dana tax ndekki li xawa naaj bu ndekki li naajé ñu tok diko waxtane naan jeeg bo xamne bala nga joxe tekki nit ñi xif bi bëgg dé
2: jamti ba
3: su paré ci lola do ko joxe ndekki la sang doom ci solol ku yéré suné mi ngi non xolal leen mako ma dem marché lélé danañ ko xol lék lék duñ ko xol ku tuti ki gëna ndaw ci bajjé ni su ko jëlé bot ko lék lék yaayam ci bopam moko naan waccel dom ci ku la seen ngeen nuro jabot te demo go kër lolou nit netti na mako te ki mako netti lu ku jégué sey bobé la té soxna sosé mo fa dundu ba yalla def mo am fay goro bis bi nga xamé né wujjem day seysi gorom bu gor diko gëreum ci lañ ma netti li né li sax daj nako ci kër gi ñako ko doon wax légui sey nañ mo taxit amna ci ñu del ci ndax fañ jëm nañ fa wara nekk nekki wuñ ko fa parce que niñ leen yaré baxul kon nga xamné lu mëna doon leblé la rek té néna la leblé bi tay ba ëll leblé tay fa ngay sey wat ñu fay la ko wa imma yalla may la chance bu de lu bon la won fayu ñu la ko fa ngay sey wat ndax ñoña ñom bëggu ñoo bon ni yow nga gaddu ak ji jëmal ak mom al-akhirah ki ng ko doon leb bu boba nga fay ko ko lolu lu xalé yi wara bayyi xel la way seen yaay di sunu yaay yi muy goro yi wacce gëna bayyi xel di wax ak gone yu ndaw yi ñuy liggeyal jeeg ji and ak ñom liggey bi budé jamono ji ñu toll nga xamné jangi dafa xew ba xalé yi di jangi kuy xey wara dem école jangi wacc ñew ngon gi nga jang lu bari ci liggéey man na la rëcc waye bisuñ jangi wut nañuy liggéey bisuñ jangi wut nañuy liggéey ndax budul dara sax ñom ñu man ko pour benen yoon waye su dé dañoo tok rek ñam yow parego budé jubo nañu ak ñom banan leen wa parego sa añ bi nañ sax baxna ndax jubo nañ way amna ñoo xam duñ la tuddu duñ la tass dañ lay romb di dem ak ñew di la jaay mana bo toggé lu nakari ñu wax ko té do ci sañ sañ sañ dara lég la sax du nakari ñoy inventé né dafa nakari diko waxtane ak seen moro di la saboté fuñ toll lolu luñu wara artu la xalé yi tam war ci yewu ci ne lolou du jëfine bu rafet du jëfine bu baax te l'islam gëreum ko ñu ñëw ci benen côté bi muy jéeg bi ñëw ci kër fekk borom kërëm am ay rak yu ndaw rak yoyu de leena war di top to lu man ngir borom kërëm bi ko yalla boole bu de ñuko mag la mu fonk leen def leen kilifa kilifa go xamne duñ ko forcer ci dara waye mom moy japp ne kilifa am lañu bu ko defé lum leen mëna défal tek jotam may ko ko du ko wañi dara ndax même bu dé ñooñu fay ñu ko ko yalla mom dana ko ko fay lum mëna jël ci momelu bopam jox leen dulu ay l'islam téréwul ko téral kenn waye rek nang ko man dana sel ngir yalla waye lo meunut bayil ndax ken forcé wulako lo meun ci waxtan ak sa borom keur ndax soxna budé xamna rolam meun na def ci borom keuram esprit yu ci nekul won aw khalatin budé gor ko xamul won ni jigenam yi dalena war di dimbalé xamul won ni jigenam yi leg leg mu jox len dara bax da jappone rek ñi ngi lek ñi ngi nan waxalas doyen nga fexé ba xelal ko ba leg leg werdé mu dindi dara may len ko wala leg leg evenement jot mu dindi dara may len ko ndax ba legi moy sen kilifa mom lañ amagun fi leg ñuy am borom keur lolé it waru garu soxna ci la sa dom wan len ni ñoko jur ñola ci ëppalé balé nak mom su boba luñ doy war dinañ ko jël té duñ ko saña bé wa féké nak da nga len di artok sa dom ku ca yor sa dom ngay xol num ko téyé num ko ngabé est ce def ko dara bu joye nga ne ko wa lumuy joy wa loko def su boba ñom bu yagge dañ koy baye ak yow nak lolu yi nako xalé yi di baye xel say morom lañu danaka yena bokk génération yaangi bëgg dem bëreutam yow kay leen ba xam sa man yere ban la wara sol sax way xaarama ma makki yow ngeen xolal ma xaarama def nang lele nga ne kenn yow kay leetuma lele kenn ne la leetuma lol day tax seen xol di gëna jégué yo ngeen gëna déggo gëna jubo ñom xalé yoy buñ toggé di xol gis nga fonk seen yaay tek ko ci kaw def ko muy kilifa ndax mo jur sa borom keur respecté ko lol ñom faaw dañ lay bëgg ndax amuñu ko dul seen yaay dañ la japp tej seenu japp amal na la ndariñ amal na la ndariñ man gis na ñëkke lu ag ak jabaru chamñam ci borom keur bi sax bu ngi ko beugé takal wu ji ñëkkelé né ko du ci dal donte takku wu ji nak du lu ay dama ko waxé non mais du lu ay du it pour sik nit ki la wala né dafa baxul motax ñukay takal wu ji waye lima bëgg wax rek moy ñëkke lo xamné mok soxna ci amñam egg nañ ci jégué yo gu toll né ñëkkeem sax da fay xartu diko xéxal ci kanam jamm té né nim nekké mom rek ko waral nam ko jappé rek ko def comportement bi am ak mom day gis jek bu ndaw bi ne ci keur day fekk mo ki ñeekem ñu bokk seen sumbi foot di foot té nu jubo mo leen ko may da ngay fekk ñu tim ay yéré bokk di ko passé imma jek bi moy foot ka passé ñeekel ne ko xaarama ñoo jappalé la way ma mère bi day mère bu am xel ne doomam bu jigen bu ndaw bobu demagut keur sama yéré ak sa yéré ben jek du la ko footal ya koy footal sa bo mu koy foot gorobe ayewul ne ko na la jappale mu koy passer mu ne ko xaarama passer le la ñaar yépp mëna am yoyu amone kuma xamone xalé bu jigen da lan wax jabaru chamñam ne ko dem jox ma leg leg sey reey borom keur ma di ci jangé foot yéré gor bobu ci jamono yéré gor yu metti la won ay xaftaan ay tiaya ay grand nga xamne foot ko passer ko yombul da nan jabaru chamñam dag may abal sa yere borom keur ma fotal ko ndax ma mana foot yere gor ñukay café di ci toñante man ko ka ngay am du sol li ak man ka may am man ab serigne la li lay sol te lolou jubo mo koy waral yoyu nonu dafa neexon ci bir keur yi magi da dan waral harmonie bo xamne ku fa dugg sax sa xel day dal kon waruñu dem ba yag jamono andi dundinu tubabe bop sa bop kenn ku nek di fuñ fuñ ak sa morom ak diko bodde ka xiru ndax ñi yalla yag na len di bolé ci kër du rek dé suñu aada ñun nit ñu ñool ñi dé mais même ci kër yonnentou sallallahu alayhi wasallam salawatullahi wa salamu alayhi ba ci kër nit ñu bax ñeneen ñi ñew ginnaw bi sax mbolo mi mom toujours dañ daal dëkk ñaaré ay goro soxnay jamm ak ay ñëkke yu dem gud kër
2: jantiba fem ci ñaré fem lergé fem
3: ndax jigen fofu moy kërëm amut fenen jigen ju mak keur domam bu gor moy keuram jigen ju ndaw ju demagut keur ci kanam yaayam moy keuram jeeg bu ndaw keur borom keuram moy keuram kon il faut ñu dajé dëkk ci genn kër gi munta ñak ci aade yépp nak du ji doom ba ci kër Touba bi sax lool daf fay am kon rafetal ko ba dundine ba neex day am solo nak am solo lool nak ñun nit ñu ni nak ñu doli ci di ami wujju nga xamne yow mi ko rafetalut sa morom man na ñew diko rafetal su boba ñepp and yow nga bari ko té lool ba dutu la neexati kon nañ ci gor gor suñu kem katam gën ko baye xel gëna xamne aduna jammal nit ñi rek mo la fi may jam way bo bëgge xagn nit ñi jam yow ci sa bop doto am jam cheikh khadim radhiyallahu anhu neena won ku yenn nit ñepp jam buñ ko amé dang ko am buñ ko amuti yow dang ko am kon nak yene ko ñepp mo gën ba ja dess moy nit ñi su fekkone dañ la daan xagn jam yow nga di len ko may ñu di lako jema xagn nga di len ko jema may ba yag dañuy mujju wëlbeetiku def ni yow di la may jam lolu alquran ko wax te yalla mi wax alquran mo gëna xam ñepp mbinde fam yi yalla mo ne la yasawi sayatu wala alhasana idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim suma jumul ci aya bi defena non la yalla neena lu bax ak lu bon du ñam muk du ñam neena yow toujours del def li gëna rafet del def li gëna rafet waxu del def li rafet de mais del def li gëna rafet lool day firi ki nga jakkar lool man na am sax mom lim la lebal lu rafet la waye fexel ko gëna rafet del loko ko yalla mom toujours afdal ya lay bëgg ci julit mu diko def li gën mu ne na nga def li gëna rafet neena soko defé limi jur moy ki nga xamné sa digg ak mom ak nono dafa amone amna ben en bum la dencé lool amna ben méré bum la méré won amna ben jëf boko defoon mu jappal la ko tay yegone def la ko jappal neena koku day mujju mu mel ni sa xarit bi la gëna jégé la bo dé def lu rafet diko del té yoonte bi muhammad sallallahu alayhi wasallam néwon laysal warslu bil mukafi neena ki ñi tudde ab jokk kat jokkatu mbokk jokkatu xarito jokkatu dekkendo jokkatu rafeto neena koku du ki nga xamne dañ ko lebal mu fay liñ ko lebalon dedet koku taxu ñuy wax da fay bor neena way ki ñi tudde jokkat moy ki nga xamne suñ ko defé safan mom mu delo lu bax koku lañuy naw ci ne mom jokkatu bi yu la kon dañ gor gor lu luñu mësa man ci digënté bob mag ñi jappalé ci goné yi nak amna ci kër yoy fekk digënté goné ya doon jamm ak salam nga dem quelques mois rek ay wër del sifa fekk ñu nekk ci jahim jotté fi jotté fe jotté fele boko gësto dëgg ba ci biir groñ ko lool da nga fekk ne maga ja nekk ta mag lool du won ciirëm ken xaru ko won ci mo mag dañ doon xaar muy défar kër mag dañ doon xaar muy jubalé ay nit mag dañ doon xaar muy yamalé ñi nekk ci kër gi waye su ko dara disi wul lumay di fete kele baye ke rur ki mu dal ci kaw ke mom mu defene warna mana taxaw fe di setan dafa joom musiba mi dana dekk ba laal ko mom mag ni lolou kon mag mu ne bo nekk ci kër won nga ko baye xel so gison sax goné yi de yifi goné bëgg leen japp bañ bëgg rëro ci lu ko jarul wo leen ñom ñep neexal leen sax togal waxtaan ak ñom mag mu bax defoon na lu mel non te du ci biir kërëm sax ay dëkk ndom lañ ñom ñaar ñep daan daw di daanu ci mom seen kër amul mag ñom ko nekk sa ñoo fa dëkk seen goro nekku fa waye dëkk ndo ak ñom dooma mag seen borom kër di aan mu gis ñu dëngo xaalisam la jël jënd ñaari mbub ay xartum booba xartumi 10 mètres yi mo daan am mu jënd ñaar wooleen jox leen ko neexale leen ko ba noppi waxtaan ak ñoom nettali leen lenn ci jaar jaari boppam fàttali leen nuñ war a tooge ci lañ jóge di juboo di juboo di juboo ba niñ doone ay mag té lool mag da ko daan def pour défar ab digënté forcé wuñ la né da nga jënd dara jox leen mais wo leen waxtaan ak ñoom yedd leen dalalaat leen délo ci seen xel fatali leen ni ñoom kenn mënu fe jëlé sa morom yalla dogal ñu bokk nekk fi té dogalub yalla kenn mënu ci dara bañ xam loolu nga naxtaan leen maslañ ñu ba seen xel délu ci waat suñ ko defatut ngir seen bop sax danañ ko def ngir rousla yow mag mi ci dugg yoy mo doon defar yi daan am bu ñeuk islahu zatil bayni defar digënté tuyaaba ji ci l'islam digé ku ko xamoon ci ngay xey ba ngor jot nga dem togi digënté bu doon bëgg yaq nga defar ko digënté bu naqari won nga neexal ko digënté bu ñagasoon nga ra taxal ko tuyaaba ji ci nekk ku ko xamoon ci ngay xey ba ngor nga dem togi kon ku feena mak ku ne law lañuy xaar ci mom mu def ko waye tamit koku nga xamne mo joggi fa la ñew mom dafa wara indal pass passu sama borom kër bi ma taxa jog kep ku ñuy tuddu diko tuddu mo xam ndayam mo xam xaritam mo xam rakam bu jigeen mo xam magam wala soxnam sum tak kum ci mana doon duma la xol ci sa bop yow waye ci sama borom keur bi ma fi indi ci la lay xol li nga don ci mom non la lay jappé ndax borom keur bi mën ta xey xey né a man kat sama saxna ci dañ ko sonal na sama rak ki dama len di ba munu ko parce que takalé wu ko bopam ba diko dindi wala fi dañuy wax nan ko jappone nga mana ba waye kula yalla takalel munu ko ba sa borom keur bu ko yalla dimbalé mu nek ko mu xélam xana dama défé né du né sama soxna si ke dañ ko sonal sama yaay dama koy ba lélék ay exception dañ ci am nak xana ay ta borom keur féké nanut kani du xéxé dal né man dal sama yenen bokk ci biir keur gi dama len di ba ndax sama soxna dañ ko sonal dedet te xana ay ñaar ko fay day nak banan sama wa keur bu ko ñu sama soxna kon nak dama koy ba kom yeen ñepp nak ben chaîne ngeen bok mu lekkale leena genn goor gi ci kër gi xana ko ne ci yeen ak bëgg dess ak goor gi war nako jaral mu japp kim lonkol chaîne bi ndax boko détaché wala nga ci sa bop kon lool nako jigeen ñi di gëna bayyi xel di gëna rafetal dekk ndogi am nak lo xamne mo gëna toy war muy jigeen ñu mag ñoñu nga xamne ay jigeen ñu mag lañ ñu dem ba del ci andi seen dom ma sha Allah dom yi magguñu seen keur ni jaay lañ amagun donte lol dañu delo tem yi lañu fi doon waxtane ci ginnaw amna ño xamne seen borom keur ba faatu dañu taggo dong mu balay nak seen dom leg leg jigen jey wex banan samay dom duma len wacc te bi ngay wax lol war nga xalaat fa nga len jeme amna gone yu fa nek ak seen bay ak seen nday nga nar leena yobbu dem tekko ci kaw ñoña lolu du xel bay bi warna am responsabilité bu tolné té nak domam yu gor yoyé non ci kërëm gi du né l'islam sédalé non né gor ak jigen waye gor da ko gëna mëna yar ci jigen su dé ku ñu yobbu fa ñi yaro ji la bay ba ko fo wara yobbu kon nak bay bi té ba yobbu ko jot mu yobbu ko dom ju jigen yi nak seen yaay gën ci ñu nekk mom waye ndaw soosu nga xamne mo ñibb ci ci kër chamñam fekk fi soxna chamñam bu ko buñ ko joxe 1000 francs mu doli ci témèr mbab juroom fukam li jënt ba nit ñen lek ba ne ko wa wallay neexna te xamuñu num def bam neex nga ñew ak sax njabot ma sha Allah kenn buggu ko wa lélé mu am kuko yalla natto mu doli ci ak gatt xélam nak do ñëwé wax deug yalla sa soxna chamñ yoy so amatu lo leen joxe bu len sikkelal ak togu bu len ko xébal bul gis luñuy sédde nga na say dom dañu wara ñëk am ci seeni dom lool duum xel tam nañu koy def net li nañ ñu ko xamné da joggi ci kërëm ñibusi ci am meñam lim daan joxe ñukay jëndé mburu suñ jëndaté mburu mi xaléem yi xalé ci am meñam yi mburu mi day xawa tuuti ci ñoom xale yoy la seen mam di sedd ba pare bu dessé mu doga jox ñiko seen bay jënd bu dessu ñu tok de xolé wala seen nday jëndali leen lolou xam ngeen ne dara jaadu ci lolou so amut lo yok ci lola ba meuna daj ñepp ñu bako sax mo gënon diko jox ñi di baña ca dess lek lek mam yu jigen yoyu dañuy am xalaatine bu xawa doy war ci ne dom seut bi dom ju jigen ji jur dal ñaare mo len di gënal seut bi dom ju gor ji jur melni mom ndayam kenn da ko jur man sama goro yalla nako yalla doli yermande ak njegal da daan wax ne man de seut bi ma ndayam di togal may lek yalla bu mako yamale ak seut ba ndayam di togal fenen seutub dom ju gor ko gënal fuf seutub dom ji ge mom nam ko daan waxe ne lako daan dundé té lolou moy xel wayé sa dom bu jigen indi na fi domam wala mom ci bopam ñibsi na fi andaki domam nga jël dom yoyé ni len nong ci kaw bopi goné yi nga xamné seen baye fi def li ñi xewlo lolou am xel fekke wuko té lég lég mo am gor gi mos xam nga né jarbaatam yi bëgg na len bañu len té du len bodiku ben yoon waye nak bu gisé né nak dang ko bëgg tek ci kaw ay domam bu réactionné rek bo tuddu bax limi jur moy day dal ci sa kaw yow mi yaayam té bu boba nga gañ ko té mi nga am ci biir kër yi nañ ci xalaat bu baax té bayé ko xel kèn waxu la gënalé len waye bu gënalé démone ba doon am wax dëgg nak ki bayam di xey di dang dang di indi dépense su jëlatu premier place wax deug na ken waru ko jël diko sétan eli ci yéme moy bu doon goné sen bay nekatu fi ñoo ñu ay jirim lañ dess leena war ouf yeer le waye day am ñoo xamni sen bay ngay dundu te ëpp la sax bayu ñi nak lég lég bay bo ba sax dana doon ko am xel di yëkëti li warlu ci ay domam diko jox sen nday parce que dañoo taggo sen nday diko denc ci gafakam ba nopi de xatal yenen domi té duko jikati diko dolé nday ñi tok né ko dolé ci wala am li def ci wala am lénang ba jënd dara ñew né sét do lén wala lén waye bu ko baye ba joxé mu def ci gafakam tok buñ toggé su néxé mu lek su néxut mu sikkel su dé ko top ba kanam bu mënu ko lek mu dem jënd lum lek mo ki domam ñé ñom tok ñok seen dom ndaxit li dana jur jam te mi ngi ci bir keur yi bari fi lol di melokan yu l'islam bañ yu l'islam sik yo xam man nañ koy décortiquer jikko par jikko ci jikko yi nga xam ni l'islam def leena téré yoy yeb lu am lay doon ci keur yi da ngay gis ma sañ ma netti ma sañ ma netti xamna ma sañ ma netti nit ñi dinañ ci jaaxlé waye li luma ci wax rek tour yi mako netti sax mën na ko wax mais radio la ko xam daf ne ma mère bi dom ju goor ji da yoronu awo rakam bu jigeen ni ne ci kër gi seyegul neena bu jëndele jabaram ab tissu pour mu war ko ñawlu bu ñëwé bu ko mère bi né ndax ñaar la mu né dédét mu jël benn ba nona sédalé ko jox domam ji ndaw ji ak goropi nga xamné né ké limi ñaw du ko mëna jot bu dé wax ci la day wut ab wal bu mu ci dool li ñaw ko bu dé borodé la mu jënd lénen lu mu ci jaxassé ñaw ko wayé du mëna doon tissu benn yéré non ndax fu ko jëkke di indé goropi dina ko sédalé mo ak jëkkelé ñu bokk wax borom keur bi ne ko legui soko manade ba liko def dimbali ma jënd ñaar ndax mu bokk ñu jot ñun ñaar ñepp borom keur bi ne ko mënuma ko e bis bi nga xamé ne amna seneen soxna bam ñew ci keur gi si yar la daan jënd bu dé wax ci mu la di jënd 12 yar muy pis ne yeen ñaar yeena ko bokk mère bi la di koy jël def ko ñetti 4 yar aw bi 4 yar aw mom day fecc ndax 3 yar la daan am tay 4 la mu jox dom ji 4 yar jox ñaarel bi 4 yar ñaarel bi ngab ko bam fam tok ne ko am man li jotuma mu ne ko adam ma koy delo mu ne ko ah waw ndax jotuma te duma ko denc diko yaq do wul lo ci jaxase mu ne ko dede duma wul duma ci jaxase de comme jotuma ne ko baye ba man ma jindal luma jot daf ko fay tek dem yona lolou mo safara fi boko borom keur bi laaje ñaw nga lool mu ne ko dedet ndax lañ ma ci jox jotuma damaay nek sou keur daaw ma ñaw lool
2: ma ñaw lu tuti ci ñare fem l'argue fem
3: no def ba jottu la 6 yar manako du 6 yar 4 yar la te 4 yar mom jottuma pis di 12 yar nga ne yeen ñaar 4 yar manako di ñun ñaar ñun ñatt la ñen ñi naan wër ko wona boole wër ko wona man ngeen boole wu ko di dañ ko laaj mu tontu deug la wax ci la borom keur bi joge bu ñewé seddel ku ne mu tekki sa loxo nga tey yaayam jottu ci nak su démé ba mëna jëndal rakam mu jëndal rakam waye ciow jibu ci ndax mère bi xamna lim daan def du yoon yoyep ngi ci bir kër yi waye soxna ciamagn nga fi nak seen ciamagn bëgg défa rakam ñu fank ko niko barki demb do nga la fi am nangam ak nangam yow ra xamna ñi bo leen topé mom man mom dootuma am nangam man da xamna ni ni ndax te budé yaayam joggé jëndal ko bo joggé jëndal ko sa benen rak bu goor bi bu joggé jëndal ko ñun ñi sé ci dañu xamna dañu mujj dootu ñu ké bu ko défé budé goor bu gatt xélam mu daat kay bayyi lool duni itam duni gëne gu jigen gi amul lumay magam bu goor bi bul dox digam ak mom mukk bo mën ta xelal magam mu koy defalit suko xelaté bopam ba diko defal bayiko ci lolou moy rafetal ak dekkando fum sey euleuk ay sama soxna su bax ci def ma daan wutal ci sama mag de dima jox wala def ma daan lijeenti nangam de diko yobale fum jëm lolou sax taxulo won di def deug la waye ngeureum lolou moy don lonku kay bi continue ba nga am ci ngeureumul yalla ndax defar ak bok nga def kon yi ay mbir la yo xam mo ngi ci bir keur yi te ñu béré béré béré duñ ci bayyi xel tam mata bayyi xel nak ta xamne nit ku ne li nga jëf mom ngay mom lañ lay fay li nga ji mom ngay goop borom bi tabaaraku ta'ala day wax ne man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha te jëflante yi di digënt nit ak nit mo gëna mëna noppal doom adama ëlëk yowmal xiyam bari ya na suñu borom ko xamne amel nga ko ay toñaange mom yalla mu jéggal lako ci lu simple waye nga am problème toñaange yo amel ay doomi adam waxon nako fi ne lool mom lu yomb deg la liko waral moy yalla liñ ko ko amel man na lako bayyi bal sans problème parce que mom soxla wuko dala ko don natto ba xam fo tollu ci mom rek dila ko deflo waye doyewuko dara kon koku mo baye la ko yomb na mais dom adama li tax du meuna baye budé dem nañ ba ëlëk parce que da ko soxla dafa soxla liñ ko amel lol sax wax deug suma togon fi né ah man da tay ji suma amone ab 500 ba man ci jënd nangam juma lek wala man ci pass dem bërepp sangam bi ma am soxla tok diga wunen gis kuma amel 1000 francs rombu fi di jall munuma ko wax baye na la 1000 francs nak wax deug yalla ko nan jox mako ndax dama ci pass dem wala jox mako ndax dama ci jënd luma lek yowul xiyam non lay demé motax ak yi mata moyto fi ci aduna e sunu borom subhanahu wa ta'ala do ma adama day ñew rangam ñew pour mu wara lijeenti mbiram hisabam ñu xol ay yefam calcul calcul yalla ne ko ajuli doyna war de wa tanena war itam doyna war dal aj nga de waye danaka rek nit ñi ne alaaje ak adjar nga ci jublu won gis na leg leg dan nga saraxé de waye est ce que du da nga bëggoon rek ñu ne dafa tabé yoy yep nga reconnaître fofu mom da ngay reconnaître amul wéddi amul mim nga ne ay leewen yalla bo ba de lool la sama xel to lool da ci jublu ba baxna amul problème djegal na la nañ xol sa digeut tay mo ki doom adam ñu xol digeunte bek doom adam yi ah mu xaw bari lol nak ay yef yef yoyé nak suñu borom ne la lol de mom dama ci genn ma ndom nga fofa lañ koy gëna xamé né seeni borom nañ ñew mu ngi ni de ki ne man la yalla toñon na ma li ak la ak la xam ngeen ne boba dañuy murikiray li nga neubone lepp day feñ yow ma tubla sarair bis bañuy wuññi secret yépp mu ne fang ci biti bu dé yow ci sa bop dañuy wax né bi ngay waja sukurat bi ngay sukurat di waja fatu lañuy muri sa kiray fa kashafna anka khita'aka fa basaruka al yawma hadid te bëtt ñaw lool di gis lepp li nga daan neub ak li nga daan neub boba bu doom adama yi ñëwé wër la man da amel na manangam yalla ne nek yoom yaangé ne ko demal dindi ja fay ko mu tibbu fay la keneen ñoo mu tibbu fay ko keneen ñoo mu tibbu fay ko ba yiw wa jeex fañ ko teggoon dara desut fa keneen ñew na mané da amel na manam ñu ka am di wax deug lam doon fayé de yiw ye de jeex na mu ne kon man yor na fi eumbup njumte na ko ci jox ñu rakate ko ah kon dama ba nga jox ko ci mu tibbu doole la ci sa jallup sa ñaawteef keneen ñew tibbu doole la ba jallup ñaaw

mag mo xamne yow dara di setu lu may ñu tok tibbal la saw ñam bu mom neex top tol la ko jox la ci sa bol yu rafet nga xew lu sante ñaanal say goné yor su kurus bo amé foy dem doxi ko te ñew mo la warona de sing gané may di yeb dépense lokoy doyé lokoy doyé nga ne kuy natup ciep na la ko wax nga xol lu mi nat nga ne bu fi dara ñewé nañ la ko andil ci sa kanam yow yaay xol fan ak lu fa wara dem ak lu ñi def bu mënona téla noppul ci loolu selanglu nim lay gëna noppalé téggil la yene aduna yi nga xamne amu fi yow dum yag yag soxla wo ci dara bu dé sa doom nga yërem yaakaane dañ koy yaqal yalla wacce na la loolu bako soxnaam yoyé ñu yërem ko tamna mag ñoo xamne ba leg loolu fuñ ko daan soxla ci bu ñëkk moy bu kër gi bare jégg gi ndaw té danaka ñun ñep xamuñu dara kenn xamu nu muy défaré faaw menn mag di leen lijjenté ka topto té ñaari kër yu mag yi deug bu daan am soxna su goor gi su ndaw sa nga xam danaka mo ñoom bokk génération lañ leen di bolel mu di leen lijjenté waye du yow mi jur seen borom kër di mag té jamono ji daal yoy yépp ngi ci day gis mag muy xat xat lo fi ñi retiré xaaliss nan moy genn mom lañuy envoyer des passes bi mo koy retiré ji buñ ko fekke nga ray sa dom buñ le filé nga daanu mu wad nga ray sa dom lu nekk ngi ci bo de genné code bi xalé yi fekk code bi sacc ko dem retiré ko nga yaqku ray sa dom ji doon yoni té ba légui si rek da ngay gis yu mel non di am wo do noppul li bu dé ku nekk ci bitti li di yoné nga bako mu yoné ko soxnaam yi buñ ko retiré mom mo wolen téléphone joxaleen ma sama yaay nangam ñu jox la ko forcer bu fekke buggo ñu xam li ngay am li nga mom di la ko duggalal sa téléphone kon bok nga xol ko nga wolu diko yoni mu lay retiré waye dal metti na lo te dama gis ni kër yi nga xam mag ngi dañoo libérer goné tok di leen ñaanal kër yoyu dañuy stable dañuy neex duñu am ben jafé jafé wala ben xat xat waye ñi kap kap bi dal di teye di serré sen tire ka pogné lap ñoñu dal lay gis ñu dëkk toujours ci ay jafé jafé wax dëgg yalla aduna ci man na neex ci ben côté bo xamné nit ñi ñoko fa téré neex war nañ xolaat suñu ay togé xolaat suñu ay nekkin sa soxna doom nga mel ni ku ko xawa iñané limi amé ci sa doom sa soxna chamign nga melni ku ko bëgg def wujj ba lepp lu am nga ne lu tax wutaluñ la ko wax deug yalla dal man na ñak te man dama jappone ni ñëkke su melé ni wara mel bu soxna chamignam sañ sé mom la xolam di sédd ndax dañuy xamné chamignam yor nako bu solo ba rafet bu apti su xewé jéggi am ko fekk soxna chamignam jëk ko am mo ci wara bik yëgné mom soxna chamignam dal chamignam mi ngi yor soxnam djel na ay responsabilité xarul ken defal ko ci len lolou kay wax deug yalla daf la wara neex sedd sa xol waye waru la metti ma nga def ko ni lolou lo xamne dafa wara nek sa wujju day gis ko xam day baye borom keureum ci keureum ñu ko soxna ci am ñam yend fi dom gis ko mo am dara mu dik ko wune nak reg reg gi melni ko xamne tayatu ko yoyu jikko ken xamut jikkoy lu mu doon te jigen ñi nak nañ yegne ñom ñoo wara baxal société bi suñ ko xamé ba def ko alhamdullilah suñ ko xamut ba tax defuñu ko it xamuñu lu am solo luñ warona xam ñom ñoo mëna défar société bi mu bax ñom ñoo mëna défar kër yi mu téggé ci yoon ñom ñoo mëna noppal borom kër yi ba nga xam cionu liggéey pour am luñu yoré njabot lañuy yoré wa duñ ci dolli wala cionu jaxlé xol bu jeex wala xel mu jaxaso yoyu nako jigen ñi di gëna bayyi xel di gëna taxaw waat seen kër yi diko teye a may ta xamne seen alal la te alal nak wax kadi dañu wax ne borom du ko yaq ku xamne kër gi sa alal la di nga ko defar di nga ko teye di nga ko topto do ko bayyi ak ñak fayda yi mu diko funu xal ba mu diko ronse ba mi daan lolou dal buñ ko xasse ba xam dañu noppulu noppal ñu yalla boole noppal tamit dekkendo yi ñuy am kon xamna dafa melni seigne ablaye sambu heure biñu wara ubbe telephone yi jonne mën nga ñu bil telephone yi rek mbokk mu bëgg ñu jaar ci 88 628 13 37 88 628 13 37 moy aksi fi ci seen émission denkante ak jigen ci studio soxna aminatou lo al mardiya ci seen

0: digante bi FM Touba waye lekkelok ci ñaar FM ci Dakar lekkelok leer gi FM ci Louga ñuy nuyu di ziaré bu baaxa baaxa baax te ndokkel mbollem ko xamne rek yaangi ñuy deglu kon señ Ablaye yekti ñu Ablaha Touré adi ubi téléphone yi bismillah
1: muy neex goor ga muy noté tene xol am meñ wayaf mbir toy bay sa fu xop tay bu atam bakaram ga tay nango boté te def mbañam rus te lambo ker safar man muñ
0: wa bismillah
2: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: soxna gey nga def
0: ma ngi sante bu baax serign bi
2: donga cheikh ma samba touba serignam
0: eske yaram tour bi nakala
2: man ali bata jala tuju
0: ah señ ali dia
2: waye xam nga loolu nga wax ci affaireu keur yi
0: waaw
2: mère yi
0: waaw
2: dañuy fetal seeni bal bam jeex
0: waaw
2: bëgg ma té seeni do may bal su loolu mu ta nek
0: upp na def dé loolu defu upp na
2: ku nangoo ndey kenn la gën fa day du liggey
0: eske
2: waaw ku nangoo ndey kenn la gën
0: waaw
2: fa day du liggey
0: ah waaw loolu di deug la mo
2: goor gu manki nak man ba sa départ nga diko jox sa nday mo diko lijeenti lol mom ya ko tek sa bok
0: ah dañ na war re
2: man de keur la yor waye yalla soxna tuu mu man ab jigen di nek sama keur
0: ah lol
2: waye man sama nday denga bi muy dund toujours da may wax ne ma jigen ni mom denga de len defal lol la ma da jigen
0: ah goor koko de kon mok sama goor ñoyé mo
2: waaw
0: motax man ni ma ngi jëm de mel non xamna xawna ma doy war waye ma ngi
2: man damay jenn ci dem ka ñew waye sama yaay denga bi muy dund mi ngi faatu juroom ñett kete ak ñent waaye heur bu ma fanaanse
0: waaw
2: bu ma waxtaanee ak moom mu ne ma daal moom bala ngaa def dara defal goone yi ba nopp
0: dégg de ndax ñoo fi toogoon di la xaar
2: waaw loolu may wax de
0: waxna dégg de laaw
2: musuma digal lenn lu dul loolu
0: dégg la de goone yeet war a xam loolu nag bu baax ñoom
2: itam léegi nag loolu lépp ca yar yàlla rek
0: dégg la loolu dégg la
2: ke jukko moom jukko borom jukko moom du gane yaan
0: dégg la
2: maire yi ba ñuy gone mer buñ ci yaroon dégg te ba ngay gone tegle ci aw yoon doo def noonu
0: dëgg la loolu di
2: waaw baax na muy taxewal
0: wallaa wax nga dëgg yaray lépp jërëjëf sëñ Aline Badadia ah yow de moom macha allah ni nga indi ci émission bi moom macha allah yéemi na kon ñu ngi koy ziarawaat bu baax foofu la ñuy wooye ci kër ñang ñu ngi koy nuyu di ko ziar lu baree bari di ko jaajëfal ndax kàddu yu am solo la fi indi ñu ngi koy ziaré di ziaré ñëpp rek ba léegi rek ku bëgg ñëw noonu ngay jaaraat 88 628 13 37 mooy agsi fii ci seen émission dénkante ak jigéen ñi kon xam naa sëñ Ablaye nga yëkkatil ñu ba léegi rek Abdoulaye Touré ba baa mbokk di ñëw ci ligne bi
3: waaw
1: tey muuru tey bañ a mer tey sàmm sàmm gu wér tey jàkk bi tànkam ca kër gee conseillam dana neex tey muuru tey bañ a mer tey sàmm sàmm gu wér tey jàppe tànkam ca kër gee conseillam dana neex tey gàttaluwu la meñam tey wan na wan ni meram kër matti neen la te boo koy muñ mu xëy ni mariix saykat yi say baa ngi nii kuy say te doo saye nii loo am ëllëg na la doy loo jëkkiit na la neex saykat yi say baa ngi nii kuy say te doo saye nii loo am ëllëg na la doy loo jëkkiit na la
0: neex bismillah mbokk mi kooku da daa mel ne rëcci na moom ñu ngi koy jéggalu bu baax ci loolu ba léegi rek bu bëggee ñëwaat na awaat noonu 88 la 628 13 37 88 628 13 37 mooy agsi fii ci seen émission dénkante ak jigéen ñu ngi doon waxtaan rek ci soxna yi ak kër yi nga xam ne daal wax dëgg yàlla léeg-léeg ak ñàkk déggoo am fa goo xam ne sabab yu ñu xam la yoo xam ne yu mënoon a ñàkk la ci nit koo xam ne dafa am loolu du cëram moom bëgg koo jël def ko cër moo xam nag soxna si la bëgg a wan so rakki borom këram ne ko kër gi sama kër la te fekk war na ko caa mën a xajal nag bu dee yàlla nattoo na ko ba mu dëkk fa war na ko caa mën a yaatal waa illaa soxna si càmmiñ loolu bëgg a wan sox jigéen boobu bëgg a wan soxna si càmmiñam ne ko ah man tamit kër gi sama kër rakk la wala sama kër mag la su boobaa it loolu njuumte la moom itam ndax deug deug mom mi fa seyut ki fay sey moko fa upp priorité lolou luñu wara baye xel wa illa yaay mi nga xamne mo jaboti ñepp warona te de njaxanaay kenn ku ci juumon sax mu delosi la sa place ci mandu de leg leg momit moy juum ba wacc place am te ñu bal ñu ko ndax ñom ay kilifa lañu ñom mo waru ñu leen wax dara ndax suñu kilifa lañu kon do rek tay mo do non suñu tem bi jigen dal de yiw de neex deret de sawar ay oef lol nak du kenn moko wara mel baye ka jares waye dafa di jek bi sey rek di ci eppele jigen du ñu mure ci kër indi la ci kër nga fekk fa ay nit ñang fa fekk ñepp yow sa pass pass li ci wara nek moy ya leen wara defal legi nak buñ amé xel ñom ñolo dul baye nga fété wo yow dom di defal ñepp ñom ñu tok bu ko défé lolou atteb maslaha la do atteb waru gar bu don atteb waru gar la kenn forcé wu la ci nga fotal ki que ce soit ci kër ga luddul sa borom kër ak sa bop wayé ci maslaha ak nekkin wu rafet wu neex day waral nga wara sawar ba tambalé ci say wajuri borom kër jaar ca say ñëkke jaar ca menen mag mu ca yalla boole tam ni ci kër ga suñuy jamono ñun da nga daan gis ci alba goné go xamné yaay ma koy di lol diko ci yar comme niko señ bada waxé lég yar ko ci nango yaatu dënd ba mëna défal ñëpp gis nga défal ñëpp jikko lu bo xamné dafa jafé nango doon khadimum nit ñi dafa jafé way mo gaaw ci téral doom adam ték la ci kaw mo ci gaaw dafa jafé nak fo dajé ak nit ñi fess leen yéné liggéeyal ak am solo soko mënon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neew na ki mel non moy sangum nit ñi sayyidul khawmi qadimuhum lool la waxon sayyidul khawmi khadimuhum ki sangum nit ñi moy ki leen di nango liggéeyal su fekke ne mag ñi dañ daan tok ba guddi jot amna mag mo xamne gor golu na ba soxum soxam domam jigen seyina te dom ju gor amagul soxna tek ko fa wara xaar ba njel mu wal ko nga yolliku ndank dem ci wañam jël sox bu yob ko wal ko andi sungu ci tegal ko fi day nit bu jog wara wal rek ak metti do ak fuddu ba ak yaram way metti ak cionap tol yak liggey ba dik lamb rek gis muy sunguf gis nga fofa lay taxaw di ñaan du xamagun ku wal de waye day ñaanal kiko def diko ñaanal ba genné rankoñ wala mu ñaanal ko ba xamatu lu muy wax nga defé na ñaan gu mel non man na baña dal goné dedet faaw mu dal goné biñ démé ba jamono liggey bu mel non amatu tamit yeneen ak fiñu mëna téralé mak té li goné giko tam ci kër ndayam bu démé fu mi sey du fa fekk mak mum dul téral do am biñ waxé nak né goné gi na def li mak mi na def lé ba paré da nga gis goné go xamné da naan waye lég boko défé tam mak ma du ko def légui nak mu dess bobu bobu tam ci ngay mëna gaawa égg fi nga bëgg égg ndax bu dé yow da ngay défal mak mi lu baax mom mu lay défal safaan yow défal rek gëmmal ci limi def te xol li ngay def yow diko selal su fay joté buñ la fayé rek nga kontan té mom mi melo non yag yag ci ay la yewen lay mujjé ay la yewen man ma doyon war way goné gi mom gor gorlu na bataay té wax joju képp rek bu ci yamo jar na xawaray sa kon nit na gor gorlu lu man na nit jema selal lu man yéneel jëf ji ngay def ngir yalla lo man yalla bu la fayé nga doyal ca bañ ko acc ci nit ñi bañ ko acc ci ku naan la wa wallahi bañ ko acc ci ku lay defal dara ñu ngi nuyu baax soxna ndak ja di technicienne animatrice ko ziaré baax di ko ndokkel di xaar rek animation bu neex bi nga xamne bu émission bi paré mom la ci nara tek inshallah taala xamna ne mom ak lu mëna xew soxna Khadija mom dina ko indi ndax mom ci ay fansam la bok di wax ne rek ba légui ko bëgg ñëw mën nga jaar nonu 88 la 628 13 37 88 628 13 37 moy axe fi ci seen émission denkante ak jigéen di amé fi ci jant bi fm bismillah mbokk bismillah alaykum salaam wa rahmatullah
3: yaboy
0: wa so doomi jambu seigne soyba
3: wa yaana
0: ba ba yaam yaangi ñangi delo ziar tay dal mom e way ñongi jéglu de seigne soyba ñongi jéglu bu baax borom ma di yaana di jéglu ci lolu appel bi mu jul exsi ñu ngi lay ziaré waat bu baax di nuyu mbokk yépp rek di nuyu wa bismillah bismillah mbokk
3: ah yawa
0: wa ke sen sa da dagon
3: wa da dagon
0: ñu ngi jégg lu baax di la ziaré
3: ram la ñu délo ziaré
0: wa yaan alhamdullilah
3: rafet lu waxtaan bu baax baax
0: jerejeuf jerejeuf
3: amante na solo
0: alhamdullilah ndax yalla
3: yalla contane na bu baax baax baax
0: jerejeuf fa jaar jerejeuf
3: ñu gëna gor gor lu baax rek
0: waaw yalla baax na
3: jere ñu tar baax
0: waaw jerejeuf yalla bur bu baax la
3: contane na bu baax dal lool dal yaatu na lool ku ne man na ci jang dal
0: ndax yalla kër gi la kër gi mom da naka ñepp ngi ci
3: waaw loolu amna
0: deug la kër gi la
3: yalla lima ci bëgg andi lepp xamna dal contane na dal mom contane na bu baax baax baax
0: looy xelal nak sa morom xalé goor yi bës bu len yalla mayon soxna te seen sœur ne ci kër ga
3: kana gëna gor gor wa dappal rek xamna ñom ñepp ben la
0: waaw deug la
3: ndax manam yow mi nekk borom kër ni bo xalaate ne so soxna so rak day sey itam
0: hmm
3: wala so mak day sey
0: hmm
3: bu déme lam fay fekk mom itam mom mi ñew lim fi fekk itam
0: hmm
3: kon ku nekk warna gëna yaatal fo
0: deug la alhamdullilah
3: sama soxna loolu la koy digal ne ko bo xalaate ña nga bayyi ak ñi nga fekk ci bo xolé fofu rek kon ak dengo do ci am ndax
0: do
3: bëggu ñu def ko so wajuru jigen wala so goor rek wala waré so wajuru jigen
0: wala goor ma sha Allah
3: dama rek itam non ñom tamit buñu sé war nañu xalaat loolu
0: waaw waaw wallahi wax nga deug
3: deug deug dara man ko def bob lay gis rek sax tout tamit ci loolu la leen di ñaax itam
0: waaw dinañ ci nekk sa bu goor gi yégué loolu dinañ ci nekk jere jëf ba jaan yalla na yalla do la di
3: bu baax
0: waaw waaw sa doomi nday
3: baay la kera ma ngoy deg yalla dana bëgg da ko ma genn nak
0: ko
3: te gaay di radio di anda jam na da nga ñëw tay
0: waaw waaw nga deug bi passé de yaram bi xawona ki rek
3: waaw yalla na yalla dole katan bu baax rek
0: amin amin amin way ba jaan jere jeuf
3: jere jeuf
0: da bokk ci dund gi mom ñi ngi sant bu baax waaw ñakul na ñi ngi lay deg wa daara roy njuba jere jeuf koku de sama doomi bop la serigne soy bu ba jaan ñu koy delo nuyu ak ziar lu bari di nuyu suñu goro di nuyu tamit soxna si yaay boy ak wa kër gi ñepp rek bismillah mbokk mi bismillah salaamu alaykum mom dafa melne dafa déssé lèr ci mom xamna retour bé lérul ñu koy delo nuyu ak ziar lu bari diko wax rek mu jaaraat nonu 88 la 628 13 30 ni serigne cheikh mbacke ibnu serigne ali mbacke cheikh mohammed mustapha borom mam jut jambaare ji te bax te am jariñ ma sha Allah mam jo xamne za nafa'in bila darar la non la ñu nuyo tay ziaré sunu sangup sang ni cheikh mohammed lamine bare ibnu cheikh mahmoud en kharilo di jambaare serigne cheikh ali man na ko tudde non ndax wax deug yalla kuko jéggelé ko seuss ci mom di rakam di leppam di imamit juma tindodi non lañuy nuyo di ziar soxna aïssatou diop di nuyu itam soxna mam fatima mbacke di ziaré mbolam jabot ga bayiwuñu kenn waye non lañuy bérélé nuyo ziar soxna mam bali mbacke soxna mam fati dem di len delu di ziaré waat lu bari té fatalé ko suñu jambar ji cheikh amadou mbacke aliou diko ñaanalat suñu borom yeesal ay xéewalam ci famu nek di nuyu bu baakha bax serigne mustapha di nuyu soxna touté ak wa kër gi ñepp di bérél nuyu ak ziar nak yaayi njabot gi soxna mam fati diop di ko nuyu di ko ziar soxna mam khari diop ma ngi joom soxna mam khari diop sama xel dafa dem ci sama mbokk soxna mam fati ndjay ma ngi koy nuyu di ko ziar nuyu soxna musligé ak wa kër gi ñepp rek bayiwuñ kenn kon mu ngokk ba leg rek dessé nañ quelques minutes mbokk bu bëgg ñëwaat man na jaar nonu ci 88 628 1337 mënuma fateliku nak ñu yagg émission bi te duma tuddu sama yaay boy soxna nogay job dekk fi rek sori wul radio bi diko ziaré lu bare bare bare mu top émission bi jamono yu nekk waye am ci ñun ciofé le xër jogé nak kërëm ñëw bu suñu kër fuñu tassé mu bëgg jox ñu dara ñoy fay top di bañ ba takaliko ci jamm waye mom day japp ne fuñu gis warna yëkëti dara jox ñu non la koy gëmé té fekk ñu nit dañuy gëm né moy suñu wajur ñun ñoko wara jox ñu koy ziaré di ziaré wa kërëm ñëpp nak ñoo ngi leen di ziaré njabotam non lañ amé yitté ci man ñu koy nuyu bu baaxa baax di nuyu sax na soda xuma mo mu dendal waye di nuyu boole ñi dëkk ci koñ bobu di bëral nuyu ak ziar soxna soxna ma mbar mbacke bint serigne modou faté xari dëkkandok radio bi te baax lool momi di yaatu way flool ci kanam talibé ñu koy ziaré bu baax ba légui rek ku bëgg ñëw jaaral ci 88 628 1337 88 628 1337 ñu déglu señ Abdoulaye Touré ba mbokk di ñoo
1: bëgg say ba di neex nay muñ té sax ci ndigal tay tontu tontu lu neex say kat yi say baangi ni kuy say té do say ni lo am ëlëk na la doy lo déggit na la neex say kat yi say baangi
0: wa kay jërëjëf say kat yi say baangi ni kuy say té do say ni lo am ëlëk na la doy loy deggit na la neex do sey ni wax nako nako dem dagate roti tay togu jox serigne mbalati lim foti ak yoy yep mu wax jikko yi nga xamne mom la nit wara nek ci bir keureum bu jamono laaju tut bojje ak roté tam laaj na ñi nga dekkal nga jamal len laaj na nga am jikko noy jigen day noy ba ñim dekkal ñeme ko meuna jaxaso ak mom te duñu am ben problème loloy tax sax yalla diko may momit mu am ñum dekkal ño xamni danañu noy ci mom danañu woyfal ci mom ba do am ben problème waye bu fekke da nga ñew indi sa degeeray indi sa manamu kawé indi sa seug reuy di jaay nit ñi orgueil ba nga xamni kenn du xam fu mu lay jaar defé na yag nit ñi su boba ñomé duñ la ci ba té kon lool guerre rek lay doon ndax boudé kenn ku ne ma nga nan day nangam waye dana xamné mako gëna nangam kon ay nangam yu bari lañuy doon and fuñ tollu di def jëfi nangam té kon lool du jur jaam na nga ñew yow nango ni ci suuf nango fop ñepp tek ci sa kaw su ko défé ñom dañuy mujju wëlbeuti ku nekkal soxna su baax su domam doon sey mu diko denk bokku na ci lam ko waxoon ne ko sa borom ku so démé nango nekk jaamam bu jigeen mom day wëlbeuti ku nekk sa jaam bu goor waxna deug ndax budé moy sa kilifa nga ñew egg ci déggal ko fo xamné fum ne acca nga top ci do xol lum la fay def lo wala lum la fay wax lo lum ne la defal nga def lum ne la bal nga ba bu yagge mom ci bopam mo lay défendre moy wëlbeuti ku di sonnat ci yow ba melni yow ya ko yilef lélé mo am ci suñu société jigen di gor gor lu lol ñi fekke wonu ñeul benam xamne sonu na dajna lu bare bare bare dem ba waxtu noppalom aksi borom kërëm yalla ubbi bunti xéewal mu diko top to diko defal lu ne nit ñi nga xamne xamuñu won la xew wala xamoon nañ ko dañ ci deug seenu tank japp na fiñ ko tek da upp fekk upput dafa liggey lu ko jaar ku sañoon bi nga xamé ne an nga nit te mëna go mu dila muñal dila gor gor lol di def lu ne lu man momi jël ñew jappalante ak yow wax deug yalla bis bo mané téral ko bu fekke nak lég bu amé nga téral ko nit ñi diko mer ak nakarlu lolou ñoom téla sunu mbokk mu baax ma rek mo am fulé ci lol soxna so xamné lu ne dajal nak ko bam démé ba man ko mu tul ko kër tabaxal ko bam rafet daldi woté mbokam na lay sanc ñu dajé ñoom ñepp mu neen kër gi diiw mi la ko tabaxal ndax dama xeyma lim daj ci sama liggey bi mu wër ma ne bu doon kuma jël diko fay la mo ko dajale le mu mat keur motax ma tabaxal ko ma ngi ni nak di dundu dara jotuma ma ko jox nga xamne lool kenn munu ci dara ndax deug la wër mom lim ko daan defal da ko doon def ngir yalla waye borom keur bi mu koy defal mom da ko doon teul ke calcul diko baye xel diko xeyma ba gis ne mat na teranga ju toll ni mu defal ko terale ko lol nak ku ci mer maamu nakari la ma xam na bëgg lu la nakari waye lu jaadu la lu xel nangu la lu logique la waye do ma dama yi nak ñaara mom yoy da len du neex day am ko xam dañ koy xol rek dal yene ko mu dëkk ci jafé jafé ba kéro mu fi joggé bus bu jafé jafé wañi ko rek ñu yok seenu waxu ñomit pour yaqal ko ko lol nak ku ci nekk ci ciona ngay dëkk ndax ti gennul iñaan gennul soxor gennul bon té jikko yoy jikko la yo xamné kum nek ci yow fat la dotu yombati té wir du ko yomb momi bo tu rek and ak mom ngay def ba fofé yalla ñu ci yalla mussal kon da lol moy liñ indi won tay di sante bu baax nak tay geureum suñu technicien seigne Ablaye Sambou di siara bu baax njabot gi suñu goro yoy ci keur ga ñu ngi leen di siara bu baax di leen dolle denk rek ñu yok goor goor bu baaxa baaxa baax kon xamna dafa melni day liñu amon ci waxtu ma ngay xëccu jëm ci jeex ñuy santat mbokk yépp leen gëreumaat di wax rek
4: yéen ngi déglu radio Jantib FM Thiénère FM LRK FM 95.2 88.6 94.6 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Ousmane nek ci digënté Corniche Daru Djolof ak marché Yéné Mbousso ci kaw xalu fétal deugmal deug bu tedd ba di tindo di
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñëkk ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañu yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol lol lol lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñowo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ñoo xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ñoo xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci suuf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala zukar bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré om bi dafa am li ñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañé ko wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sa dënd day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ku amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 mi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak lepp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bouteju am boutijeeku bouteju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yéeram wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dret sax loolu kum dal mën nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daruminam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak kep ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil yaram wuy 10 ta tension bu yek man na dem ba yobbu nit ki ci AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay dané rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala xandaan yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul wala xandaan yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pieds et de chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yare rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak bu metti mo xam gaz lak leen wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque dañ buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañu amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxaju ñi gaawu jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amutu li nga bëgg bo xëyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko joge ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat to do am ben effet secondaire kuko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.

0: akep ko xamanteni yaang fof ci daru muxti duñu baye xel ci ante ngeeram daan na lay ñaan ka salika njabotuk mam se ante borom deeram ngeeram mom nañ koy ñaanal te di leen ñaanal jam ak tawfiq ka salika njabotuk serigne massa mbacke bacci ante ciebo mom nañ koy ñaanal khalifa bi yagg wi rek na lay gele di joge doxantu ba diwanu darul khudus ke se modul mustafa karim
1: tala anta mama
0: nan khalifa bu mu yag fi lota ndak wer dina degelandi ko mbolam julli ak talibe yi
1: doxna anta nyaay
0: ka salika serigne abdourahman mbake khalifa serigne cheikh mbake gende fanma nan koy ñaanale serigne cheikh mbake mom serigne aliou
1: ak
0: bolen jawtu serigne aliou mbake gep diko ñaanal serigne cheikh mbake mom serigne mbake madina
1: anta mama
0: bolen jawtu serigne mbake madina gep ñi ngi len di ziar wa nan koy ziaré serigne mustafa mbake mohammed
1: jam tayir la jam
0: bo len jawtu serigne mbacke mohammed gep ñi ngi len di ziat di len ñaanal jam ak tawfiq suñu joge doxantu ba diwanu ko se mamadou fadel mbacke ñaanal serigne abou baraka yagg wi rek na la egalé

fo man di nek fu ci nek rek cante ngeureum daan na lay ñeel fi ci rosa dtl diffusote l'anglais de lumière jabatou ma sebra fallam bal mouridina day yu balé mbolém cheikh serigne touba way di ziar mbolém kilifa dine kilifa day ñu xam ti wa wagn sen kaw lax cene ba la yena kep ko xamna yaangi na sadu la ilaha illa sadan muhammad rasulullah cante ngeureum daan na lay ñeel ñu ziaré ko ndokel wa gëna jabatou serigne mbacké bu sa gep rek di len ma saw baakha baax serigne omar bu sa di setti serigne mbacké bu sa nga xamne mo nekkon khalifa ba yalla suñu borom yok yermane mak njeggelam jabar gi suñu borom tek ci loxo kiko wote ci toga bi suñu borom bayiko fi te may ko wer ko ma saw di ko ziaré mbolem wa gëdé yépp rawtina wa ndar xaxam ande yeen batay ci jent bi fm mo lerge fm channel fm

0: lo waral ñam bekté contane jajjefal len bu baakha baax ndokel len ziar len ñaanal len jamm ak tawfiq di ñaan suñu kaddu fekk len ci jamm
1: djé
0: bi len ni bégal ci du len buggal dégg dégg bi ne ci nepp ci saral xol jent bekk ci néram ci kaddu gi sonna ndak jël mom sama du faade ñuy ziar mbolam waru so détel défi soté langlé de lumière moy dakar touba louga dara ji tol bi liggé bi batu jambi wota jamm ak jappalante wonante gu and yakkar ñu ñaanal jëwru ñe sëri sembaké yag wéré nala égalé ñaan lañ koy ñaanal coordinateur Abdoulaye Sambou ndikoy nuy bu ba diko ñaanal tawfiq ak taysir ñaan lañ koy ñaanal suñu directrice sonu fatim mbacke diko ñaanal yag wéré nala égalé wa di ziar mbolam personnel bi ci 88.6 fof ci diwanu koloban mo di ñaan suñu borom katenel leen may leen war ñuy nuy mbolam animateur ak animatrice technique say ak journaliste ak kep ku fay présentation émission ci tan ngërem da na lay ñeël ñaan lañ koy doxon to ba 95.2 su jo sonu tiatoulaye mariam bu sa gi ñaa do ngeen téwlo mo ziar kep ku fay xidma ko ci nek rek ñi ngi lay ndokel di regle mako jox sa waccu way jël ziar bi tokko ci jeewruñ Abdoulaye Sambou tan ko de ba leer ga ci diwanu lugolo ak ci rekel modou binte fekk fa serigne cheikh lo da di ziar mbolam technicien fa nek yep rek mbolé kep ko xamanteni ya nga fay xidma rek ñi ngi lay ndokel ak gërem ak ñaanal jamm da di ziaré ke gërem di ndokel kep ko xamanteni ya ngi ñuy bayyi xel mbolam wax lu jant bi li xidmatul khadim door ko ci baye jeew njaay ba ci suñu yaabo sonoko ma jeng wa sambu ci neer li xidmatul khadim door ko ci baye sinu lo defu semo do fadel mbacke ba ci be baye dafa fana ba nañu nuyu xaw gu leer gi door ko ci baye dam jubba ci ka ca genti gone
1: mo ngal ni ke ba mo ram ko ingenel la ngol

0: acu kon mi ngi nonu bi ñaan rek batu jam be kaddu mak ñi way bi ñaan rek no deug dañuy di soor batay yatt ko ci 95.2 jobi leen bi nga ci du leen buggal deg deg bi na ci nepp tay sa xol jent be ki ci neeram sa nekkon ci tay jamone rek motax ngeen geññu deg way jam la wo acu ande ngi batay ci 98.628 restaurant sat lañu yatt ko bu mu yatt ngeen sak kessat bi leen ne beega ci xar yi soppe gandi jamme yi fi ci jent be ke ci neeram ñuy ziar mbolem suñu bay boy yi bay jotay bi waye yaay boy yek ni jaay yek jarbaat yi rak yek dom yek tante yek yim pañ yi suñu leen massa fatte and ak yeen batay ci 428 bi lay don 628 restaurant sat lañ ñata ko bax ki ñu nako assalamu alaykum wa rahmatullah mbok mi
1: assalamu alaykum
0: ñi ngi lay ziar
1: sant
0: suñu borom bu baaxa baax Seigne Pap ndaysan ñing lay ziar bu wërëw mbayang ci jamm
1: ba jamm
0: alhamdullilah wallahi gën nañu déggenté santé bu baaxa baax tangor waagi ni tang rek alhamdullilah ñing lay déllo ziar bu wërëw dëgg la
1: Jare baye
0: Jare Jeff Seigne Pape

jantangaram dan nakoy ñeel serigne pape ci bula no nga serigne cheikh diaw mansour ma diko bege bu baakha ba di ziaré suñu baye baye bala jeng baye jotay bi ba di nuyu suñu baye baye fall diop di warnu sam ma nga fekkok serigne mandjay diouf baye sam lokar borom sam mo ñu koy bege bu baakha ba ndokel gërem bu baakha ba kep ko xamanteni ya nga fa di ñu baye xel ma di nuyu ndokel gërem bu baakha ba ko ci melni serigne cheikh cissé talibé serigne sidi bu serigne abdoul khadir fof ci diwanu baghdad cientel gërem ñel nako suñu baye baye lay mom serigne abdoul khadir mbacke ma nga fa di ñu baye xel baye mbay lo xaka ñi ngi lay bege bu baakha ba ba di nuyu baye ma samba ñang di wa nokay ñang bay maam djob borom daru habra bay sidi mbub ci kerka bu bay fallu jeng mi ngi fa ci diwanu baghdad bay fallu djom moy mi ngi ci diwanu baghdad di ñu baye xel ndokel gërem jajeufal mbollem suñu bay boy yi ñi baye xel fu mënda nek ñi ngi leen di ndokel waye di ndokel ak gërem mbollem soppe xarit yak andi jamme yi serign ma samba djob daru karim suñu ñay faaj jagn ma nga fa di ñu baye xel ismaay ma la fay mom diwanu jurbe ismaay la mbagera fof ci diwanu daru karim Señé sonawa cham Touba Loyen Nami Bamba Djob cham jakke Serigne Baye Ndjay Bandji suñu ya ndey sall ma nga fa duñu baye xel soné sa cham ñom ñep ñi ngi leen di bégué Nami Bamba bokki batay ci 88 di lay don 628 337 lañu yatt ko bamuy yatto

0: acco mi ngi serigne bara job nda matu jankatu waluga ñu ko ci bege way jankatu bay fall job diwanu sam
1: magal daru salam ku sokku mam sa jogal magal ko ko def yang fekk di
0: reza borom dama ngeerum manako borom gawa nak daru salam

Cheikh Moussa.

0: وخل شيخ محمد المصطفى ماي وكلم ربك الأرسي مصابي مصطفى
1: نجي نجا

0: Listen.
1: Close the board,
2: to do, to die.

0: ndeysaan. Sañ Cheikh Gueye mi ngi fof ci diwanu Bamba lay woyé cianta ngeureum daan nako ñeel sama xel dem ci sama xarit ba Cheikh Ibrahima Mbacke mom Serigne Cheikh Gende ci Dar Rahman di ziar mbolam wa Dar Rahman ak Serigne Mbacke Madina wa di nuyu Serigne Mustafa Mbacke mu soxna soda ñu fof ci diwanu Madina mom ñong koy bëgg ba di ziar mbolam wa kër ga yépp ñu melni Serigne Cheikh Gueye ak Serigne Mustafa Gueye ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu soxna Mam Bousso di nuyu mbolam képp ko xamanteni yaangi ñu fay baye xel rek ñi ngi lay dokkel bu baaxa baax rek yere batay di ziar di ñaanal Serigne Cheikh Gende yag wiru na la gele and den ci 88 628 337.
1: Moussa moy la poto la mel Mustafa Cheikh Mustafa ya

0: Yai Bambola.
1: Present. Okay. Acho Serigne Cheikh Gueye momu lañ ci and batay gën ko yaatal momu tam diko ci ndokkel ak mbolam soppese Moustapha Karim yi wa daara hi baal xadim ñi ngi leen di nuyu di ñaan Serigne Moustapha Mohamed yag ak wërëk naan yegg la suñu baye baye taala jëg suñu soxna daba mbolam wa jittuma lebul fosse ni yépp ñi ngi leen di ndokkel wa na bo ju dunu leen Moustapha Fatte ñi ngi nuyu Serigne Saliou Diaw Serigne Cheikh ak Serigne Tall ñom ñëpp ñi ngi leen di nuyu wa kër baye Rafa Lamb duma leen Moustapha Fatte ku ci melni soxna daba ak suñu yaab sa ñaan ñëpp ñi ngi leen di ndokkel
2: mu tan ko ki
1: awaw
2: go bel ha

0: Muk taw sama safar kene
1: pois
0: é. 88-628-37 la 88-628-37 ku baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mi
2: maa
0: ngi ngi lay ziar
2: yalla
0: na baayang ci jamm
2: ci jamm
0: alhamdullilah ku baax ko wax lolu sohna khadi ha
2: manam ngam bi am
0: sohna khadi wad mo sew so wa ngi lay ziar
2: yaa ci jamm
0: ca dila ko yene bu baaxa baax
2: ana wa ci
0: ñepp nga ci jamm bu baax
2: namu na la
0: wallahi ma la raw
2: xana da nga di
0: ma ngi fi sax dama nekkon ci yitté rek
2: wax na
0: dañ ci ñi fi ñi ci jamm
2: ñepp nga ci jamm
0: alhamdullilah
2: ana
0: sun ñi fi ana baye bamba
2: baye bamba
0: sona mi ñom ñepp nga ci jamm
2: ah cheikh mustafa amna solo
0: ndaysan
2: na yaatu lo
0: inshallah
2: yaare ko ñepp para ma kenn daay ko fa la fa la fa la
0: ndaysan
2: waxna bu xeesu hmm ñaare ahmay tan ko def na len
0: ndaysan
2: ya blaay sam hmm kepp ko sepp cheikh mustafa rek
0: deug la
2: tek na ak solo
0: wallahi wallahi rafan na ndaysan
2: ñu xol lo xol
0: jere jef
2: solo ko mbajang ko fa
0: fa ya ko mba waw
2: solo ndoy la
0: ndaysan
2: sama ojo
0: deug la
2: yaar na ñu ma kenn
0: ndaysan do rafan na
2: ko nak tegal ba ci job xam sa
0: ba ci job inshallah
2: nga ngay jere jere jere
0: jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere jere
1: boko ki jamore yam fi yow ñew nga teral tarab wa mal do jeexal to do jeexal ki ne yow ya diap san dis gor xam tera
0: 88 bi lay don 628 37 la ku bakki salam aleikum wa rahmatullah
2: aleikum salam wa rahmatullah
0: yaay fama fal jemul
2: sonu
0: ngi lay delo ziar bu wéré wér
2: sonu
0: bintou gueye dakar
2: ziar bokku talibé yi tewlu yépp rek
0: deug la ndaysan sonu bintou
2: wa joxal wax ma faté fo bi sé yépp rek
0: ndaysan
2: tapay seen xarim ge yépp baay ma kenn
0: aha
2: ak képp ku mu bokkal cheikh mustafa joxal ma ko
0: ndaysan
2: sey abdullah yañ daara ko do
0: aha
2: sey na ali ñay ñëpp rek
0: ndaysan
2: baana sama ndal joxal ko tay cheikh mustafa yépp
0: rek inshallah rabbi sonu bi
2: inshallah ku mu koy sédd
0: wallahi ñoo la gëna bëkk
2: képp ku mu bokkal seen xarim ge joxal ma ko
0: ndaysan jërëjëf
2: ah tay jëf
0: jërëjëf sonu bint jërëjëf

sona xadiwa de touba tundo di ñing koy ndokel bu baaxa baax suñu bay bay bamba jaay ma nga fa fegal mom sona fama way sona magat ak mbolé wa tundo de yeb suñu bajjen sona fadja ak sona ay dak sona anta sona mam bu sa mbacke ma nga fa di ñu bay xel bay mbay job suñu xel daal dem ci mom ak wala kep ko xamanteni yaang fa ci diwana tundo di ñu bay xel cien te ngeerem ñal na la ande yeen yaata ko am yaatu way di nuy bu baax soxna bintou gey dakar ñu koy bege bu baax diko jox wacce andi ziar mbolé kep ko xamanteni yaang ci 88.6 di ñu bay xel ande re batay ci 95.2 Diossone Diatoulaye Mariam Bousso 94.6 Lugolo Altieri Kër Modou Bintou Baye Fallou Ndiaye lañu da dandal yatt ko yatt jox ko mbolé kep ko xamanteni yaangi baye xel tay bege 88 bi lay don 628 1337 la baye layim Seigne Abdoul Khadir Mbacke maangi lay bege ak mbolam Seigne Baye Boy yi bege jangum mag ñi ci

bama sambolo keur modou binte manko ci bege serigne ay bolew diwanu ñom rek wa ñom rek yep ñi ngi len di ndokel suñu bay bay magallo ma nga fa di ñu bayyi xel suñu yaa sondolo ma nga fa mom sonna fati bay maktar lo ñi ngi lay bege serigne ala jaa ñom ñep ñi ngi len di ndokel bay ousmane lo keurale sonu bu sax sonu lo te ñom ñep ñi ngi len di nuyu kafirullah wa keur njaay balek wa keur wa njambane ñi ngi len di ndokel bay soulay jekrali fal ñi ngi fa di ñu bayyi xel bay mbakelo mom tam mi ngi fa di ñu bayyi xel man te say ñom ñep ñi ngi leen di ndokel acca bay fal ñay li ñanda jox ko suñu bay bay modou jeri sele daf koy bege mbollem bay bo yep bayam di sal ke señ fallu ko ci lugo

0: Acha mingi non 88 bi lay don 628 37 la ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
0: Bay modi jeri sel la.
1: Oh ja na nga def.
0: Sel la may sant sun borom bu baakha ba.
1: Yalla yag, yalla yag.
0: Allah ma amin ba yang ci jamm.
1: Ma ngi sant bu baakha ba.
0: Alhamdulillah ana baam di numu def.
1: Mu ngi sant bu baax.
0: Alhamdulillah ndaysan yalla sant yag.
1: Amin amin amin.
0: Yalla bay len ci suñu kanam ba ci kanam ak kanam ngeen yag ñoo gungé.
1: Amin amin
0: yalla man nako yalla ko def
1: amin amin
0: alhamdulillah
1: jale bay sambalo kan mo def
0: bay sambalo waw
1: bay yalla sa ngam sa
0: deug la
1: bay bashiru gay kan mam sambay
0: aha
1: bay musa wa mbaw santi ba
0: uhuh
1: bay nu sallu ko sen fall
0: teza
1: bay mbak ci se kan mo do ndaw
0: deug la
1: bay modou ngam ka demba fall
0: uhuh
1: bay bay bay jangto ba
0: teza
1: mer fek mari
0: uhuh
1: sono fam ko djemu
0: deug la
1: soye bajan dakar
0: uhuh
1: ak wakar ali yeb goro djema ndaw
0: wallahi rafetna
1: ni content lol la gidi
0: wallahi ndeysan ma lañu gëna bekk
2: bakki ya yo yopo ko mo yo wala amina indon ya kha
0: ak mi ngi nonu suñu baye baye modou jeri sel la fof ci deanu lu ga cën tengeram ñen la ko ñu koy ndoké du ko ñaanal jam ak tawfiq ak mbolam suñu baye boy yi fi nek rek yalla suñu borom kat nal leen sam leen baye leen fi ba ci kanam ak kanam yi dawlu jettim suñu borom yok seen yermane ngeegal leen yebat giñu fi baye suñu borom tek ci loxo dañ mi ngi non ak serigne bacci job la ñi andal wala fa serigne bakki mohammed jox ko sona khadiwad sona nday gey sour daf koy bege sona mam jaarage daf koy bege ak mbolam soppay serigne bakki mohammed yep dañ koy bege serigne cheikh lo mu genn leg mo ma ko ci nuyu lu bare bare di wote fo ci diwanu bombali sene segge mo nek ci bombali mo man ko nuyu 95.2 ku bax ke salam alaykum wa rahmatullah mbok mi
1: waxu ndag
0: señ bi ñi ngi lay ziar
1: reete
0: sante yalla bu bax señ mbak
1: yalla yag
0: wala du señ mbak job
1: pam ndjay
0: señ pam ndjay
1: touba ali
0: señ pam ñi ngi lay ziar
1: ci jam
0: sante bu baxa bax
2: Mustafa bakke sopanolo bakke ayo ke fugo imo wala ami ayi to dogo khade
0: ye sono kumba jang daru neem daf koy bege ñu ko ci ne bay bacci joba ngi nonu jang katu wa baghdad ma ngi len di bege jang katu wa surah way jang katu ke seigne cheikh mbakali

acca kon mi ngi nonu serigne bacci djobla ñaan lon jamono yi la ñamoon ci waxtu dal dinaay jeex tax na dañuy dal jéfal ñepp ko xamna ya nga andon di baye xer reso de télé diviso télé ngel di lumière de carte touba louga dara ji tol bi liggé bi ci kaddu gi sonna ndak jëm sama du faral askan ñu don baye xel tan tan gërem ñen leen dokkel nañ leen jaajeufal leen gërem leen lepp lu fi jup dañ koy santé maulana tabaaraku taala ñu dëng dañuy japp na ñun la ñoomatu ci doon nañ jëma bëggal leen jox diñ dajé comme niñ koy baxa dande sa su nek altina ak alal ba sesir ba 18h samedi yor yor bi dinañ dess wala nak ma xarim suñu doom taggu bu taggu to lay doon jaajeufal ñepp gërem ñepp ziar ñepp ndokke ñepp di leen balaxate di leen balaxa yalla mi am jéggel yalla ñu boole jéggel ba tay ngeen wéyé programme mu ci bekk ci neeram fi ci reso de télé diffuso ti l'anglais de lumière assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mohamadou mustapha koli moy ki tew leg na len fara fa ci li nga xamanteni mo fi jot ros ci ay xibar dama gisul mustapha de jarna ci wax nak ko per way kere ci bu fekki di ke di ci wagne dara way nak wasana nak xolat len ni ngeen def yemena dal kon de ngeen ko non mohamadou mustapha koli dina fi tew leg na len fara fa ci li nga xamne mo fi jot ros ci ay xibar dina ko tenk ci wolof ak ci français leg lay don kon ngeen wéle ba tay di baye xel ci ntv ki ci neeram ak leer

Rebus ci Paco Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag, dana dal góor nag, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goitre kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle maanaam tension boo xam ne dafa yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax, waaye moo tane biy yéeg, ndax bii yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dallu buñ amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu bare bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg, fexeel ba régle ko ba mu normal, bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC, te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi dinañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof wala seeni walax njaan doyul wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na, wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matu ko. Feeg matu ko nag pour nga am doom day jafe trop. Defar nañ leen garab goo xam ne ñu ngi ko liggéey ci suñ garab yii, muy garab yu wér yoo xam ne traitement yi yàggut. Ku amee jafe-jafe boobu wooñu 77 943 06 88 wala nga woonu ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëwës ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la insha allah. Ñi nga xam ne dañoo am maux de tête, maux de tête nag ay façon la. Am na ñoo xam ne seen genn wàllu bopp mooy metti, ñu koy wax migraine. Am ñoo xam ne cholestère lañ am, ñii dañoo amee tension. Bu fekkee ne jëbi mooy faral di metti, tension bu yéeg da koy def. Ñii seen digg bopp mooy metti, ñii seen ndaal bopp li, ñii ca cuukel ba lay mettee. Yooyu yëpp ay mandarga la yoo xam ne ay mettitu bopp la. Kon ki nga xam ne moo de tête da koo sonal moom tamit na woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am biir buy metti muy moo de vente, ñooñu tamit am na ñoo xam ne moo yàq seen adduna. Boo leen daaneelee dañuy sëgg banku, muy lu mettee metti, mën naa def 30 minutes wala 40. Am ñoo xam ne 24 heures da koy am seddaat ñu dem doxi seeni soxla. Am ñoo xam ne 20 minutes 30 minutes leen di daaneel ñu doxi seeni soxla. Buñ jëlee garab yi insha allah rabbi da koy faj mu wér. Mën nañu woo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi danañ fi fekk seeni garab. Blottement de vente wala vente gonful, ñi nga xam ne seen biir dafa newi, booleeg di jooy di riir suba ak ngoon. Buñ toogee ci mbooloo sax dañu am kersa, ndax ni biir bi di yuxoo. Ñooñu buñ ñëwee dinañ ci fekk seen garab insha allah rabbi. Mën nañu woo 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne gonflement de pied et de cheville mooy fi ngay joggee ak kaw tànk bi tuuti dafay newi, newi bu rëy rëy benn bi ëpp morom ji. Kum dal ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi wala nga woon 77 943 06 88. Am ñoo xam ne drépanocytose lañ am. Drépano nag ay xeet la. Globule rouge yi mooy banku ci biir, dafa war a mel ni miskit ci misaal forme bi. Mais bu fekkee dafa banku nag mooy waral deret bi du circulé, dana moom nag dañ koy donnante. Ñii seeni waajur dañ koy am, ñii seen papa ñoo ko am wala seen yaay, ñu jëli ko foofu wala yenn sëy yu jegeyantoo yi moo tax mag ñi daan ko bañ. Yooyu yëpp dafay indi drépanocytose. Moom nag ay xeet la. Am na SS, am AS, am SA, gën naa yaatu loolu. Waaye ku am drépanocytose bëggoo saafara mu wér complètement, wooñu 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi insha allah rabbi di nga fi fekk sa saafara.
tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñëwal AVC

Serigne Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadud, Serigne Bakou Abdourahmane, Serigne Sambou Sing Lay Ziar. Di ziar al Imam Serigne Bassir Diop. Imam ñu ngi lay ziar baax di la ñaanal Yalla. Yalla defal tawfiq. Dañu dem ba Njambur di nuyu Serigne Mahamadou Mbacké, Monsieur Mahamadou Murtara. Serigne Abdoulaye Fall di setu Mam Saharama Fall. Serigne Murtala Mbacké ca Ngañax jeng. Serigne Djine Mbacké mu Serigne Mbacké Madina ca Mak Baragay. Di ziaré Serigne Babacar Sy Mansour diko ñaanal Yalla, Yalla samoko defal ko, defal ko tawfiq. Mo ngi banal yi mu li nal yi mu nal mu agale ko ak yam ñu and ko ak mom. Serigne Thierno Bassirou Tall kazalika, Serigne Cheikh Mah Ibrahima Niass ak mbolam xolafa yeb. Mbokk yi ñi ngi fi sen radio Tiener FM 88.6 ci Dakar. Ma ngi lekkalo ak jant ba ci Touba di 95.2. Ma ngi lekkalo ak Leer Gue FM ci Louga ci 94.6. Muy sen réseau DTL division trianguleur de lumière daara ji tol bi liggey bi ci waxukaay gi sen mbokk Mam Cheikh Lo ci machine bi Alé Ndiaye Sop Maraxib mu ngi fegok Alhadj Ibrahima Cissé Sidi Sen ñu ngi lay nuyu baax di la ziaré. Abdoulaye Sambou coordinateur mo nek fofu ci jant bi. Abdoulaye ma ngi lay nuyu di la ziaru baax ak mbokk yi nga nekkal fofu yépp ñoom Moustapha Niass al Imam ñang al Mahmoud ama kebe. Serigne Cheikh Lo mo nek fofu ci leer gi ñu ngi koy nuyu baax ak mbool ñam fa nekkal ñoom Oustaz ñoom soxna Ndey Fatou soxna Ndey As soxna Ndey Anta ak mbool ñam fa nekkal ñam ñu ngi leen nuyu. Di nuyu soxna Fatima Mbacké directrice di ko ñaanal Yalla yan bi Yalla na woyof. Ñi ngi nuyu tamit Alhaji Ba Ayib Ndiaye sunu ki defa fii ci kër gi. Ba Ousmane Lo waajal ñi waajal ya Aram Diop soxna Awa Ngom ñu ci des sama koy jox Aliou Ndiaye insha allah ñëpp danañ ci jot. Mu dee Touba ma jox Abdoulaye Sambou, mu defee ci Louga ma jox ko Serigne Cheikh. Imam Baye Habib Gueye maa ngi koy nuyu di ko ziaru baax. Mbokk yi ñu del siwaat seen émission daara ji tool bi liggéey bi mu émission daayira yi nañ ci dayal daayira yi di ci waxtaan ak ñoom lan mooy daayira, lan mooy njariñam, lan moo ko yàq, ku ne ci daayira noo war a mel ak yi nga xam moo ci aji yépp loolu mooy jubluwaay bi. Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Aliou yi nag xalaat ko sos ko ndax day wax lu bari ni ay kilifaam lépp luñ nekkoon rek bu sañoon loolu saa su ne da koy gën a yeesal. Ndax waajuram wa di turandoo mi Serigne Cheikh Mbacké Gueye Farma xam ngeen ne bokk na ci ñi nga xam ñoo njëkk a taxawal ay daayira. Te lam ci jublu woon nag mooy boole taalibe ñu nekk benn di jàppalante di dimbalante. Ndax ni ma koy faral di waxee lu bari daayira mooy daara ndax dañoo ne ci daara ji mooy ci kër gi ñuy ñu ngi ci daayira tarbiya bi ñuy ñu ngi ci daare njàng alxuraan ñuy jàng nañ alxuraan pare ñu ngi ci daara ji nga xam dañuy jàng xam-xam. Di nga jàng nag ba toll ci barab yi waxtu yoo xam ni da ngay dem nag daani doole liggéey loo xam nañ ci mën yor say waajur mën ci sutural sa bopp. Ni nga xamee ne nit ki mu ngi ci daare tarbiya ba ñu wàcce ko wala mu ne ci daare alxuraan jàng alxuraan ba pare dem ci daare xam-xam jàng xam-xam na toll foo xam ne day war dem liggéey. Mu doon bañ nag loolu ñu defoon ci ñoom raaf mun leen kon boo leen demee gox ya ngeen nekk na ngeen fa def ay daayira naan daayira mooy daara ndax ñoo bokk lu ñuy liggéey jàng jàngale ak yar loolu rek mooy loolu rek mooy daayira. Mu ne nag ku ci nekk gox ba nga nekk boo demee ngeen def fa daayira yéen a xam par juróom ñett fan ngeen daje yéen a xam fukki fan ak juróom di fàttali konte li ngeen xam moom ngeen bokk muy seen diine ak seen ngor ak seen mbokk di ko fàttali konte di dimbalante nag.
bam ko diglé ñi nga xam demone nañ ci at mu jëk ma ban néwé ba at ma del ci ci deewen sa dañoo dajalé xaaliss yu bari comme nañ koy défé rek yobbu addiya ay biñ ñé dafa jël lenen tégal len ci né ñi ci yiblu won moy waxuma ngeen dajalé indi dima jox waye ngeen jël ko def ko moy ñu social wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan mam ngeen dimbalante ci seen walu diine way tam ngeen dimbalante tammi seen walu aduna mën tegal len ci lenen en bon deme ngeen jël ko tek ko fa bu amé kenn ci yeen ko am yitté ko am soxla ngeen jappalo ko ci kon lol mo nekkon djubla bi dimbalante jappalante ñi dajé di waxtaan seen diine di waxtaan ci liñu bok seen ngor ba para nak di dajale lo xamni ku ci am jafé jafé ñu jappalé la ci moom da nga fébar mo xam da nga am xew mbékté mo xam da nga am xew mettit mo xam da nga doon liggéey ta sa liggéey mo xaw am jafé jafé ñu jël ci lool dimbal la bo amé délo ci wat kenn du ci tek dara ki xam tayer la dem na ba man métiem te amul machine ñu jël ci xaar bi jox ko mu dem jënd machine di ñaw wéru dé mu ñaw joxé dara wéru dé mu joxé dara ba mat ak yenen yi mel nonu dimbalante wu la djiblu won lool mo andi social ci bir daïra kon daïra dañ fay jàngé xam xam dañ fay jàngé sen diiné dañ fay jàngé ngor dañ fay jàngé dimbalante moy ta'awunu 'alal birri wa taqwa jiñ wax te ku ci nek tamit gis ni sa morom sa mbokk la innamal mu'minuna ikhwa nak ki day jugge salum ki jugge bawal ki jugge khayor ki jugge feral ñu dajé ndagaru wa yalla def na ñoo bokk pass pass ñoo bokk nga xamni moy sen kirifa moy sen serigne ndax bo leen ci daara yi dañ gis ku ci nek jugge gox gox goxaan duñu bokk bu ñëwé rek ñom ñep dañu nek ben jappalé ku nek sa morom gënal la sa bop na ginaa ño bok pass pass ño bok ki lañu dajalé niñ ko bëggé non lañu bëggante am nañ gis ño xam dañu jigé fi dem ba kawlox sét sen men mbokk mu xaw lo ñu déplacer dem fekk ko fa gis ko dëkk Njambur ñu jigé kawla dem fekk ko Njambur loolu lepp daara ja moko waralon ndax daara ja loolu lay jàngalé innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum kon serigne bi lolou djiblon ngir ñu nek ben jappalante a dimbalante ak ñu melni ay kemam serigne babakar ci ñu yalla naka yalla dolli leer wax nañ tamit ku fonkon yoy la ku fonkon daayira la daan ci taxaw bu baaxa baax daan ci soñ mbokk yi ngir ñu man ci gor gor kon mbokk yi lolou moy hadaf bi moy djiblu way bi ñaanal yalla serigne cheikh yalla doole ko kartan doole ko wer yag and ak mom ci liggey bu am solo bi amna ay mbokk yo xamne war nañu and ak ñom xamna khat khat jamono ak ndakaru khatay bi ak nayet bi bo ba legi ma nga jokk ak ñom waye munuma leena jot motax ñun dañu ubbi waxtani tambali buñ ñu dawe inshallah ñu and ak ñom buñ ñewu tamit nga xam non la ko yalla dogale ma and ko gën inshallah kon xamna kon numa ko junjé ci non lañ cey tambalé woné daïra daara la légui nak ma al asaf jamono dafa dem ba tollu fo xam danaka daïra sama jangatu bop la lolou ak ni nga xam dañ koy gis nañ ko daan taxawé nañ daan doxé nañ ko daan fonké dafa melni légui dafa dañ ko xawa yolamal la duma wax sagan way dañ ko xawa yolamal yaangi ñu fonko lol guddik aljuma koñ bo romb daayira ya ngay jolli bo buñu woté daayira yépp ñew ku ci nekk di génn sa stout li nga am di joxé way ni ma koy saasé na bari na ci daayira yi bari légui daayira événement la ñi bu proxane jotté moy sen bis bi né dess na ñaar yoon ñett ñu tambul di soñ nit ñi joxé len pass yi joxé len cotisation yi
ndax bu neewon da len def nangam da len def nangam top nit ñi nak ku ci nek joxe la nga am ñu dajale da dem proxane bu ñewé faté nañ daayira bi kenn dootul ñew faté nañ ko proxane dal mo len ñor bu jotté dañ ñu mobiliser laaj cotisation yi laaj pass auto yi laaj luñ ci wara laaj ñu wara joxe joxe ñi mënta joxe xamna mënuñu ñu dajala da dem buñ fa joggé buñ ñé paré nañ ci kok daayir événement la ta dañu xam dañuy liggéeyal sëriñ bi dañuy liggéeyal soxna ci te sëriñ bi ku koy liggéeyal bis bu ne dañ ci wara né waro xaar bo bis ba jar rek nga dajale la nga am waye war nañu dajé di fatali konté soxna ci ay melokanam ay am am jangalem jangalem sëriñ bi du jël ci ay qasidam di nan di ci fatali konté ñi yépp lolu am solo la waye bari na ci daayira ni mako xal lolu démé ñi magal touba lañuy xaar ñi daru mufti lañuy xaar ñi daru salam ñi mbacké kadior ku ci nek rek xeyna amna loy xaar yow lolu moy sa bis bu jotté ñu mobiliser dajalé buñu paré paré nañ ci lolu taxuton daayira juk ma daayira lég danaka tour la na tour la rek tour la yétan war na ci baye xel xamni kilifa yi suñu sëriñ ci lepp luñ ñu digëlon ni na ngeen ko def ndariñ rek mo ci ne amna ci nak ño xam jambar lañ lool daayira ba bamuy tambali ñi dajé dañuy mat ay téméri témèr waye dañuy dem ba yaak bo yéxé bu fa fukk ni déssé jambar lañ fukk ñeñ sa dinañ jéma fexé di jéma dajé xeyna sax wéru dé nañ ko jém waye fukk ñu rek la ñeñ do leen gis danaka mbir mu ñorul na wala man na bamuy tambali da am luñ doon sét sé rek da am luñ doon xol ci bañ ñé bañ ko gisé am ko dem nañu amu ñu ko dem nañ seen yoon kon danaka mu neex na légui daayira la taxoon mu juk néw mu amut waye fiñ tollu bari bari bari bari wañé ko na ci demone nañ sax ba daayira yi dem ba nga xam dafa raaf danaka do wañé ko nga gis ñu kéré luñu ay soppé ni ñoy soppé jankat nangam soppé jankat nangam soppé jankat nangam ñi jankat wi la lañ sopp mom rek lañ yek yeguñu benen jankat jankat be ñe mom lañ sopp yeguñu kenn ku dul jankat bobu fu jankat ba xew la ñu dem di def ay kurel di dajale seeni addiya buñu passé buñu neen la ca dess ñu jox ko to am nañ sëriñ de am nañ sëriñ waye jankat ba mom nañu dajalé de di ko jox yoy xewon na fi dem na ba sax mu jigi lé danaka mi nga am waye namu amé won ampleur manam nga gis jankat bi ñom ay toni mel nangam lañuy sol jankat soppé jankat bi ñom toni mel nangam lañuy sol soppé jankat bi toni mel nangam lañuy sol neewuma amul mi ngi am waye batay wañé ko na ndax nit ñi di ñu ci bare bare ñom liñu bëgg moy bërët rek bu mbir amé ñu wota rek ñepp daw ñew xeyna amna nañu sét ni mako waxon lool buñ ko amé baxna buñ ko amul dem seen yoon lool amon na ba légui dafa melni da xaw wañé ko ba légui na mi am xeyna waye nak soppé bo ci démon fekk fa ay témèr nit lay bon ay fukk nit ñaar fukk nit nga fa fekk ta ñi ci bari ñang fa fekk mo ñi nga xam ñoko soson ndax ñoko soson duñu mëna dem lu met ñom dañ fi jema tok di masla di genn seen tout ñom lañu am di soñ ñeneen ñi ña fay dess ñi ci bari moy ña nga xamni ñom ño fi ñom ñoko soson lool amon na fi muy lu jëm ci walu soppe yi yep ay xewit la rek nit ñi ay xewit lañ rek ki moma neex ki moma neex ndax musna dem ci yi mel non ab ay jang yo xam da amon ñu demone ca xam nga walu radio amna ñett jankat yo xam waru nañ fa ñew jankat ku ci nek say soppe jitu nin la fa ñi sol lu melni ñi sol lu melni ñi sol lu melni bu ñe toge na ñu xam ñi ñay soppe diw ñe tok na moy soppe diw ñe tok na moy soppe diw biñ ñewé
jankat bu ci ñew bu ñe di jang say sappé ñoy daanu jël ay gis ñi tok di waxtaan di naan café di xaxalo maam waaw wa jankat bu tamale jang gis ñi maam ñi ni ma ko tuddé mo ñi daan lu jël yo xam maam du jël vrai ñi xam dal jël ñi xam nañ xam li jël le naturel la dedet gis ci tepp ñu japp le nangam xumbal fofu jankato paré ta bu paré bu génné dem ay safam dem sen yoon duñ fa tok bu paré dem nañ lol tu xam nga doxalu dara ki xewlé woté wo ay jankat ci sen safé ñew jankat ba sax ci yoon bu jangé par war dem fen da war tok fofu lol mo doon yoon da war tok bu tok ay safam tok kenen bu jangé bu paré tok ay safam tok ñu tok mo nga xam ñu jangé na xeyna dem na ba tass wala dem nga xam ñu xeyna ma sha Allah def nañ liñu wara def lu ci ëpp xeyna bu ba nak yitté bari nañ ku bëgg tagoto ma man nga tagoto ma jankat bu ci faré day dem bu démé ay safam dem té tamu doxalu mbir té ñi ci ëpp ci jankatu ñaaral dañuy jëma wutu lay naka da am fumay jangé ki day sama xarit ak day sama soppé ak dañoy yagg ak fi la xari jaar ak nangam man war mënta ñak ma jaar fi waye dama wara dem bandar wara wax fo xamni fo xaw xecce la dal wax fo xecce la ngir jema wut pretext bu mu deme bu deme ay sopem dem buñu paré benen jankat buy jang sopé ye ye fi néwon ñom ké mo won taxawon jik dem na dañuy dem ki tam bu jang yu paré dem ay sopem dem dañuy dem mu jik bass ba doofu gis kër xoyé tamit doxut ma ra dem na fiñ tol da nak xawna wañéku ñu bari danaka demutun ci yoy moy la am ño xamni mbumbay mo ñu yob rek xewon na ba tay li ñu ay kurelu khasida ay khasida kurelu khasida man xamona ci bari ko kurelu wa medina kurelu wa nangam kurelu wa pekin kurelu wa charay kurelu nangam kurelu gar bu ndaw kurelu polaye kurelu nangam bari wat nañ xamne dañuy dajé ñu am sax déma nañ ba ñen ñi dañuy tuddu muqaddimat ña ko reul muqaddimat ñe ñi ni ñoy ko reul jesbu ñe ñoy nangam amal na ci ñuko daan def na lu melni ay journée tay dañ na wa polaay ñoy ayé le nangam fureul yépp fekk ci leen ñi ñe wa jesbu tok fe di jang jesbu rek wa moy bi tok fe jang moy wa nangam kure bu ci ne tok fen di jang dinañ am ay rajas kat difay ñew nañ am ay jang ñi aw nañ am ay waxtaan kat yoy tam xewon na fi melna nak mi ngi am ba legi mi ngi am wax deug yalla waye nak melna ne namu melon danaka wër wone wala ñaar wër ñene ñu ni kurel sanga mo ay kurel yep juk wuti fofu bamuy tambale nam melon man gistumako ndax dama dan gis le bari ndax yeme na masanam ñaare dima ko da nañ ci dem waye demok xeyna dem fekk jiko dem ak tamin ak jëmmi radja bi ñiñ ko daan wax ñu nit daan dem waye nama naan gisee mi amé sax ñaar wala ñett da naka legi da ngay tok juroom ben wër sax do deg fi ci Dakar xeyna Touba mom kurelu ñi ñanga fa yu melni ñu jalibeto ak xeyta man ñoo wax deug yalla ñoom mom señ bi do nga tax ñu juk tay ci loolu lañ nekk di ci yëngu suba ngon ñoom ci loolu lañ nekk waye nak fi ñu amon na fi lool ba amna ay kurel yo xamne amon na ties am ñu ma ci xamul ba ci sama dekk ba wa sherif lo yoy amon na fa yu bari waye da ngay jikki dal melni affaire dal do xam dal kon ñu bëgg wax dal moy nit ñi dañ na ma tol jamono fa xam danaka suñu mam ya suñu papa ya suñu nijaaye ni ñu amé woon ak talibé bëgg sëriñ bi lépp lu ñu woté ngir sëriñ bi ñu ñëw ci def ci seen doolé da mel ni bëgg manké légui day bëgg manké na ñu daal légui ñu ko bëggé moy lu yomb amna daayira yu xam ba légui mom mi ngi fa yoy daayira moy daayira yi nga xam ni kër sëriñ ba nga bokk par exemple mu na ko misal ñu ni wa keur Seigne Fallou day am daayira bo xamne teurendo Seigne Fallou lañ ay teurendo
day am xam ñu ñing ko tudde dañu wuday rek sax bisub seigne fall mi kadare bu jotté manam gox ba ci nak ña fa nek lañu am ñu dajale indi ñu def ko ci bis bi day am bo demé ci bir keur njabotu cheikh modal fadal keur gu ci nek dina am daaira bo xamni ci seigne bobu la lañu aju ñun tammi di taxaw keur ge bis ba nga xam mom lañu amal at mu jot xay amé ñu taxaw ja def ci lañ far def daaira bobu ngir lool la ci ci seenu serigne la budul bis bi sax ñom dañu and nek ben di manam di am lañuy laaj ci seen wal bobu di diko dajalé seigne bi sax neewul lan dajal len mu jox len mu waye seenu bëgg seigne bi xamnu seigne bi tamit charge yi bari na suti xew yi mel non bu xaw amé ñu jël lañu am mo xam dañuy wut bass bu mak ñew bass ko wala dañuy dem jënde nakol dañ jënd nangam ñew def ko parti fekk ci bis bi lol tamit yoy mom mi nga am ba légui ndax man sama kër serigne mi kër alhaji modou mamou ñang lol amna fa mbolam fa nek bo xam ñun am ñun ay talibé lañu mu yar ñu li ci ñun lepp moko ci def ñu ñoo tok suñu xalaatu bop du mon ko wax wa ñoo tok suñu xalaatu bop ngiss ni magalu kazu rajab bu masan ñoo gis nañu nami mel ñu na ñun kat ñun tam li amna luñ ci war donte waxu ñuko war nañ ci am taxaway tok waxtaan ci suñu bir ba deggo ci da dem ci mom nuko ñun kan ñoo xalaatoon li ak li ak li ak li mu bekk ci contane ci dan ni nak na ngeen ci def la ngeen man bu ci kenn technique lu meunut na bo ngi ko jele be ko am non lañ ko dundé dana am ko xam xeyna doole matu ko boba dañ ko tek fitna te man bëgguma tek kenn fitna ndax ñun lepp lu ñuy def dañ koy def te yalla tax señ bi tay dañuy sét lañ man ñu def ko way duñu jema def lu ñu meunut wala jema def lu reuy ñu na mo fu def di deedet ñun la yëkëto ñu ñun da lepp lu ñu def dañ koy def rek ngir yalla ak señ bi tax ñukay def ma nangal ñuko ba legi mbola ma nga fa ma sha Allah ñaan yalla yalla gën leen deugëral kon bokk yi nañuy delu wat di jangar sunu mag ñi liñ ñi fi bayil tu xam taf ñuy jariñ ñu jëm ko dundalat diko jariñu ñu ko dundalé rek dañ koy jariñu waye mahal asan ñu wax legi mbiri danaka jamono mo toll fa xam nañu lek ko ci nek danaka da nga japp ne rek yow legi sa xalaatu bop mom nga doxé waye lu ñëk ya ñoñu mag ñela won waaw ñoy yoy paay ñoko lan def ak yoy wala maire yi fa nangam ak nangam fekk teemul no ñoñu ci lu bax lañ nekk mo yar ñu ci kon ñun dañu wara ñew roy lañ ci lolu da deg ñu pousé bi bu mujjé ci yow kat bu réré kat lolu baxut xol lolu nañ ko bayyi xel lu baxa ba kon daaira dajale la bolo nekk ben di dimbalante sunu walu diine di dimbalen sunu walu aduna bu ne sunu walu diine moy am jang ko feru idji bo ñeñu fexé ba nga feru idji bo feru idji du jang alquran di nafar di ci ami bin di nafar lo man faqaru ma tayassara la serigne ñi mo ne kep ko xam man nga alquran bismillah lu mu neew na nga jang ñett hisib ku mokal wala nga min ku mokal wala mino lo man rek faqra ma tayassar lo man nang ko faa jaway xey ci bo ngon jango dara ci alquran non mbokke tam nañ ko bayyi xel gina bi nga jang alquran fa ngay jang ci khaside yi ya khaside yi serigne bi da ko def ngir du ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da wax na ne mom lumu am rek ci khaside yi la ko amé lumu am ci lako am te bu ne daaira wax alquran dañu wax qasida nak serigne bi lepp lu ma sa wote suñu ay wotem buñ ni alquran lañu ñëk jang buñ jangé alquran ba paré ar jaar jël qasida yi ñi def ay salatu ala nabi ila akhiri ñu paré ñu soñu len fatali len ku ci nekk del nga xam boy delu dañ lay dolli wat ba nga fex del wax la li nga xam moy jangalem serigne bi bañ la wax yu neexa bëgg la ko yombalal ndax léegi ñu ci bare bare ci waxtaan katit dañ lay yombalal sëriñ bi nga xam da nga naa ñun sëriñ bi nga xam mag ñi moom la doon jàngale ak sëriñ bi xanaa da dañoo bokkut qasida yi ñu koy jàng mu sell
bagn diko jang di tiaxan di fo di fecc lolou na ko wax lu bari bari lay sax ni ko xel legi jankat khassidi legi dañuy fayeku legi dañuy am sen ki manager comme way kat niñ ko manager xam walan toxla day am ko xam mo yor sen mbir ñun la kat bo soxla ñu jangala nga wo ko koku ne la ta ngay fay ta bo ngay fay wax la dal li nga xam moy sen condition boko d'accord ñu bind bu kenn watu ñu bind ñaara nga watu bëgg bis ñun la calendrier bi fess na wutal le bis benen wala bu calendrier fessé te yow bis bobu mom moy sa bis mëno ko toxal yob benen ñu ba la kenen lay dañ ci business la dañ ci fayeku xaliss duma ni baxut way serigne bi da ci tag yonta sala kon même bo ci fayeku ndax serigne be yaatu nga xam lepp xajna ci nga jangu jang mu bax jang mu wer di samonté nuñ ko bindé di ko jangé ñu xam nañ ko jang mu and ak yar ak teggel way ñi jang xassiré ñi fecc ak deyna war am ñu am sa légui dañ ci bolam teug légui am teug dañ ci bolé jigéen ñi solo melni ñi dem ngent ba ci et ay groupe lañ koy def ñé sol lu wéx ñé sol lu xong ñé sol lu mbokk ño xam lu ñu sol jël genn goor gu jëmul fenn moy jitu di fecc mu ñaaw sax jigéen ñu taf ci ginaaw bu ñeen défé seen ñaar tour fecc ba jëm ko dem tok ñeneen juk jankat bi lek daanaka khasside yi lu ci ëpp ëpp ci jankat ay beuy lañ ci li ci def ay walafal lay doon ay beuy lañ wax nan rek waye li ëpp ay walafal ndax il faut ñu yëngal bass bi ngir nit ñi yëngatu fecc ñu mëna tar ta khasside lañ ci xam ñu koy jang ñëpp dañu wara and ak yar and ak teggi ndax serigne bi dafa wax ni mom laata mu am limu am dafa son daj lu na jaamu yalla lu na mu jaar ci gis ngeen tukke mbir ni mu metté tukke bi gis ngeen ni mu metté fune yobbu nañ ko fa def nañ ko lu ne tek nañ ko lu ne lepp lo xamne luy buñ ko defé nit mu faatu tek nañ ko señ bu nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abida neena ma ngi leen yé yé ñepp ci choono bo xamne daj na ko laata ma am sama ngeerum bop laata ma am ngeerum yalla ma ngi leen yé ngeen xamni choono bu ne daj na ko laata ma am sama ngeerum borom subhanahu wa ta'ala ci daraja yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon li mu am nekuton lu yombo lu mu liggey la ba borom subhanahu wa ta'ala fay ko kon ku ci bëgg jarignu dang koy selal raja'u jannati bila ta'ati bi sunnatil ma'i qururun yati mun kepp ko am ya nga yakar aljana ci luddul ngay jaamu yalla neena waru ko ñu gis ko xam day na ci daaira ba mu na ci magal ba mu na ci dara julli ja du julli ma nga tak ndigam di dama ko ñew mom dal mi ngi ci xetma day liggeel señ bi señ bi ne lepp lu mu daan def lu bu julli jotté day wax nañ ko ba dem julli ba pare ñew woy ci buñ ko bayu ñu julle pare mu xamni li buñu julli bayuñ ko day wax lool lepp nañ ko dund gene ko kër gi bu nekké lu bu nekk am togg sax lool lañ koy genn kër gi kenn du ko lek ndax jullu jot muy jaamu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala muy li nga xamni mom la gëna fonk ndax bu baxé lepp bax waye bu baxu dar du mëna bax mu wutal ko ay waxtu ci bis bu ne dang ko def juroom yoon mu ne lepp lo nek ba mu jot nang ko bayyi dem jullu ji yow nga ne ci leneen ni kar yaangi liggeel señ ni fekk jamono jojje lolou ngay def du liggeel señ bi ndax señ bi liggeel señ moy dem jaamu ji yalla moy denkaan yi xam denkon nako soxna fenn da job
qasida ga musul nañ ci ñew inshallah dañ ci ñewat dañ ñewat qasida gi xamni saxna pende job lay waxal wayna ñepp lay waxal goor ak jigen ñepp lay waxal muy qasida gu ama am solo ta yoy mu ko don wax jikoy soxna jaar rek la ko don denk kon da wax ni ki lepp lu muy def na jaamu yalla mo jitu bo jele jaamu yalla taxé nga ni da ngay liggéeyal ko man di na mu ngi liggéeyal mom liggéey lako de da ngay nax sa bop ndax mom santu lolo dem na santu moy nga dem jaamu yalla waxna ni khasside yi serigne bi lu mu am ci khasside lako amé mom moko wax karamatu khat yadi fi khidmatil muayyadi wa khana li bil afyad allahumma lil karam neena sama karama moy sama bind loxo ndax ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxe ni man ak sama malaka wala ba sunu borom waxe ni man ak sama malaka ñi ngi julli ci yonent bi julli len ñom ñep talatuñ dara jurom ben werr mu koy tag jurom ben werr mu julli ci mom par diko roy amutu soxla ci dara motax neena sama mbindu loxo moy sama karama waxna la waluy moy am karama yonent nak moy am mukjisa moy am mukjisa seigne touba julli gi mu julli won ci geejgi karama la moy wana julli ni ni mu amé solo farata dama ko jëlale farata dama ko jëlale waye nafil rek da ko fonkon seigne ji fu massa wacc limi ñëk def bu du julli farata nafil la fay def dekk yi bari ñu am bis bu ñu magal dañu seigne bi ñëwon na fa julli fa seigne bi ñëwon na fa julli fa dañ ko jëlé ndar andi ko Dakar duwol ko ci neeg bu xat bobu limu ñëk def moy julli ñaar rak Bakar ak Ali Imran da fa jang da ko xam Bakar ni mu toll taxaway bu yagg la Ali Imran ak Kassal ko xam xam ni taxaway bu yagg la neeg bu xat lepp li loré mu ci biir wax nañ bimu tege tankam ci biir rek rab gi dafa bën tank bi bam sar waye limi met ak limi tar def na fa ñaar rak te sunna la kon ki fonké nonu sunna farat dama ko jëlale motax bamu nekk ci gal ga ba julli jotté dafa jël derba sanni ko ci geej gi wacc julli Allahu akbar yalla nañ ko yalla fayal ba julli jotté dafa sanni derba ci geej gi wacc julli ndax dafa japp na ndox mi jam la comme mom ndox mi jam la comme mom ndox mi mënu ko lor yalla moy loré wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli dal mbir borom bi subhanahu wa ta'ala mu xamni ndox mi du loré man mu ne lor kenn yanti ay ibrahim alayhi salam bañ ko sanne ci sawara sa li wonane sawara ba du lak yalla borom subhanahu wa ta'ala mu wer lepp dafa ne ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahim borom mi mo ne sawara seddal seddal ta and ak sedd bu and ak jam bardan wa salam nga sedd seddal sedd bu and ak jam manam bu ko lor bu nek sedd bu metti bu koy lor mun kan ala ibrahim ci kaw sayyidina ibrahim alayhi salam kon sawara du lakay waye nak li lakay lol ci ciobare borom bi subhanahu wa ta'ala ndox tamit ndox mu xamne ndox mi kon min def la comme mom wacc julli tax nañ bu su jote sigi jebi de taqsu bakam taqsuf yalla ku and ak mom te mu deggu mo lay teyel bopam bu ragal dara bu tit dara na deggu rek na deggu kon mom leppam da ko jox yaronte bi sallallahu alaihi wasallam muni qaside yi nga xamni moy karamam mom
bor la ci mom digeentem yantou sallam bor bu war fay yantou sallam da diko tag bor la ni ko bako yerre bor ko ra fay modam mun khilami alayya dayn madhi li sayyidi mun sama kalima mun bor la ngir tag yantou sallallahu alaihi wasallam fa yerrel yantou sallallahu bor bo xam moy da ko war tag xora fay atana bil qur'an hakim min al waymun dikene ma al qur'an joxna al qur'an mu nek manam mu jige jontu sallallahu alaihi wasallam nek wayu han lolou luñu wara fank la mbokk yi ñu koy jani waxe ñu koy selal diko jox tir tok yaru bañ defé nek def ay buru ni jema daanu te woorna yow mi jema daanu da ngay ñangal rek bo genné fofu paré nga ci khassida daf lay fegal sawara dañu wone kikoy jang ak kikoy deglu ño bokk yool da melni pitch rek pitch pita ak donko ya xam fu mu jëm da yobbu donko yi ño bok qasida day fegal nit ki sawara wajhal tawali fi bil mukhtari junnata kulli qari anin nari ñu yow sunu bon defal sama talif yi ci barke kuñu tan ak mu yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam mu nek pak moy defense kep ku koy jang musela ci sawara mu nek sa pak ci sawara kon ki koy jang ak ki koy dul ñu bokk yool kon ki koy jang nako jang mu bax jang mu wër bañ diko foyé ñi deglu tam tok and yar bañ faane di fecc ak di tacc ak yoy ban jankar khassude bari bo setané sen jang da nga leni méré sax ndax li ñi def da wonu li teggu ñoko fenn man nga ci am alal nak man nga am alal waana nit ki day wut lo xamni lu koy jariñ la wax nañu bu yowmal qiyamé ci bare li leen yagal fofu da leen laaj sa alal ji foko jëlé no def ba am ko fo jaar ak foko dépenser fo jëlé sa alal ak foko dépenser moto wuti ni amna solo mbokk yi amna solo jang wër boy tambal né len tok len ñu and ak yar ak tégg nga qasida serigne lañu jang serigne bi lu mu am ci qasida la ko am kon ñun tam lu ñu am qasida yi mom mañ ko may kon nañ tok and ak yar ak tégg ñu tégglu ñepp do len tok ndox mouride ñepp bax ñepp bax kon yé tam nañ ko bayyi xel lu bax serigne bi waxaat na fenen wax ni yal na nga def sama da moy sama qasida yi mu kawé bép ndox mu ñu gis nga ndoxu taw nim barkélé ndoxu taw dafa barkel ndax bu tawé gantax sax li nga jiwon sax bu ñoré nga man ci dund jur gi lek ci picci ñew lek ci dugub ji lek ci yeneen gantax yi amna rab yo xam do leen gis amna rab yo xam do leen gis ñi ci biir soosi bu toyé ndox mom toy daf leen ci lañu dund do leen gis way ci loolu lañu dund mune ndoxu taw ne nim barkele ma ngi ñaan nga def sama qasida yi mu gën ko barkel wajhal midadi fawqa kulli ma'in barakatan kamathri sama kon mbokk yi ñu gorgoru baaxa baax nga def inshallah yalla defal ñu tawfiq ñi ngi
sen radio tiagne dafa 80.6 ci Dakar mangi lekkol ak Touba jant bi mangi lekkol lerg fm ci logo Aliou Ndiaye ñu deglu khasside dali ñewat inshallah ma xol té fofu melna dama gis ben message jombul xeyna sama mbokk yi la wala yey xaar ma xol le a'ouzou billahi

wa kon mbokki ñi santat ba di gërem di jéggu lu xamna dama don xol message bi mbokki ñoma don message non xamna ngant na xamna niñ ko xey seen boré dana xawa taw ndax xamna motax ñun suñu wéti mom da fay dalé ndox da way taw fi da fay dalé ndox ay xam nga mbir yalla mo non day taw fi taw fi ay ngant la dañ ko nangul ñu ko xass nga nit ki wu joxe ngant ñu ko nangul ngant rafet ndjort ndax julli daawr rafet ndjort way luñ wax nga ba ko dekkal fenen lool gënut motax ma dañ xale nangul lan ko lool xamal len amul ben muskila ndax nit ki bu amé yéene ba nga wax ko fayé ko dara mo moy jik ak yéene ñew da xana bu la way ñu la ma am ngant li ak li dang ko rana ngul kon dañ ko nangul baaxa baax ene yon yamul ci ben inshallah xamna kon mbokk yi mel nañ liñ fi jëtte teunk deg nañ ko xamna mbokk ci bir inshallah jombul ñom dinañ ci gëna mëna léral lo xam xeyna man waxumako xon inshallah rek damay yaatal jotaay bi comme niñ koy ande ak sa sene ñu bokk jotaay bi na ngi nuyu bay balla jang di baye rojo bi bay balla ñu koy nuyu baax diko ñaanal yalla yalla dal ko tawfiq nono tamit lañuy nuyo señ mangone fall nang koy ziar bay modou jeri sile mouride sadikh nang koy nuyu baax diga ziar ñil ma señ khadim bay amdi sall ci keur señ fallu mang koy nuyu bay mustapha mbaw ñoo ñep mang leen nuyu señ cheikh ñang takku señ cheikh ñang ci makk baragay bay yat ma sar ci ngeen sar mang koy nuyu nuyul ma señ bay sar seneca tour ñong koy ziar diko ñaanal yalla non lañuy nuyo señ ousmane ndjay lamdu ousmane ñi lay nuyu dara ñaanal yalla yalla dafa ñu taf ak tay sir bay serigne nuyu na la nana nuyu bay ousmane mu señ mutaxa mu nam na ko lol bay basir ma ngi nuyu señ moore ge ngañax jang ma ngi lay nuyu baaxa baax dila ziar dina ñaanal yalla yalla dafa la tawfiq señ cheikh mu señ barakhou reje mon ge ñako degg lol ma ngi nuyu diko ziar diko ñaanal yalla señ ali sey fi ci aslam ma ngi nuyu tamit diko ñaanal yalla señ alaaji ndaw ci bogorel señ alaaji ma ngi lay nuyu du na fatu ben yeen dila ñaanal yalla yalla defal tawfi ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam non lay nuyu suñu yaay mersek diko ñaanal di sakku mu ñaanal ñu nuyu na mariatu jaxer nek na mënul soxna jaara soxna khadija ma ngi lay nuyu fatoumata bint ya rasulullah soxna amina soxna aisha borom jamm ji ñep nuyu na len ba jeen faama fal touba jemul ñu koy nuyu baax diko ziar diko ñaanal yalla ya ummija nuyu mam kumba yow la koy jox ziaral mako baax nek mu ñaanal ñu ya fatlo ma ngi lay nuyu ya busu non lay nuyu soxna daba sar ci touba aliya soxna daba ñi lay nuyu dila ñaanal soxna daba gey tamit touba ci kanam ñi lay nuyu baax dila ñaanal yalla yalla defal la tawfiq suñu dom suñu xarit du suñu sopp soxna awa fay ci fetal sen nuyu na la soxna ciara jaara xulle ana ciara ma ngi lay nuyu baax dila ziar xamna dug dug joom lay mu ñar mom sana ante jom mbarom ma ngi lay nuyu nuyu wa mbarom yep no ko tek sa loxo nga ziaré ma len ante ndjay yarax ante ndjay ñaari tali mam jaara sall soxna seen xidma sana mbé ke sar yo gën ni la dégg lool ko dégg nuyu na ma ko waxal ne ko mam cheikh na gën ni la dégg ñu koy ziaru bax bax ak kep ko am ya ngi bayyi xel ak fo man ne nek rek ñi lay ziar bay samba lo ci keur mori binta ma ngi lay nuyu señ jabel ndjay ak suñu lepp la ñu koy ziar diko ñaanal yalla nuyul ma baye fal ak mam cheikh sona xayta ñep señ alaaji ndjay ma ngi lay nuyu dila ziaru bax bax nuyul ma wa cafe gi ñom khalil ak mbokk yi nga xam ñu ngoy togal ñep ma ngi lay nuyu di len ziar non lañuy ziaré señ habib habib ma ngi lay nuyu nuyul ma cheikh papalay Cheikh Modou ñep ma ngi leen nuyu leen ñaanal yalla Alhaji Gorom Baye
ak seen safara seen xarit la ñu koy ziar bu baax di ko ñaan yalla yalla def ko taf ak taysir comme bokk yo xamna mën na yaatal jotaay bi ci 88 628 06 18 88 628 06 18 inshallah dinañ ci xaar jombul ku fa jaar rek yalla mëna def inshallah ñu and jotaay bi liñ fa lepp fekke amna ci lu deung nga jëbënt ko daan ñuy tégaat ngir ki ñi déglu man ci jëre ndariñ ndax lool rek lañ ci jëblu xeyna man naam ñun li ñu wax yépp dañ doon jaxase waaye ku dugg jëmbul dinañu mën a jubbantu incha allah kon ci 88 628 06 18 88 628 06 18 ngeen a jaar incha allah ba alaaji bopp maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal yàlla soxna Fan Ñing yow tam ñu ngi lay nuyu bu baax gën ne la dégg ñu ngi lay jaar bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla defal taf ak tay séer bi jaahi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam.

88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618 88 628 0618

0: di
1: wa kon mbok yi xamna waxtu mi moy bëgg dab xana fekke ñett min ba ñent min na jëkër jotaay bi di fatul rek lepp soñ rek la yaaka lay wax jéna mo gëna xam ci kon daayré ñi gor gorlu ci baaxa baax xamna suñu ndariñ la fonko baax bandin di ñew di sétse rek fu mbolo mu bari nit ñi daw jëm fa buñ jikke jikke gi sa benen mbolo daw jëm fofu lool nekkul lo xam luy jariñ nit la ñi xam tam ño fa def luñ tour tour ñun ñu gëm seen bop ndax mbolo mu bari ak mbolo mu neew li ci am solo jariñ la moy pass pass bi gëm gëm bu nekk juroomi nit ñu and am pass pass bi deugar wéru dé ñom ñu dajé donte ko né day jox témèr wala ñaar témèr inshallah lañu bëgg def bu jotté lañ tollal nañ def loolu té ñoñu don ben ak luñu néw néw ci lim man nañu def lo xam mbolo mu bar buñu dajoon duñ ko man kon nit ki liñu bëgg xaram moy lepp lu mu nekk na doon lu mu gëm diko def ni ngi ko defé ta bañ di def dara ngir am mbolo wala di def dara ngir jëm xëc mbolo yow la ngay def nang ko def te yalla tax bu ko def te yalla tax re yalla mo lay fay jankur qasidum na jang te yalla tax bañ ci bolu ci bokul ki nga xam tam day waxtaan ci serigne bi wala mi waxtaan ci diine na wax lo xam luy jariñ nit ñi la bul wax ngir yow nga am ci ñu ko baye habib doy am beus wa moy bëgg ñu xam la wo ñi fen ñoy tecc barab yu kawé dedet yow waxal rek te yalla tax ta li ngay waxe nang ko wax nuñ ko bindé bañ nak di ci boole sa waxi bop na bar na ci waxkat yo xamni mo xam dañuy wax ci señ bi ñaar dañuy wax bay waxal señ bi lo xam señ bi waxu maam diko ngandel diko neexal ngir bëgg ñafane la ci seen poos ñu jot ci wayna bo ñe da ngay ñew jangale señ bi wax nga wax ko tay say commentaire bañ di ci bari nak señ bi leral na lepp ya xam señ bi ya xam ci diine ya waxal li nga wara bul wax ngir nit ñi bul wax ngir am mbolo bul wax ngir am isappe ya waxal te yalla tax yalla bu la jappé rek leppay bax kon liñ ci dolli rek moy loolu ñu gor goru bax lepp lu nit ki def nako def te yalla tax ndax bo lay julli te yalla taxu do la jarign dara bo nekk ci kër do julli topto woko waye nga ñew ci mbolo señ bi nefa wala nga ñew ci mbolo ñuy julli rek nga jog julli wo do la jarign dara ndax julli yi wessu te julli woko te nga fenn julli nga bëkk julli gi du mëna bax te julli yi wessu baxu kon nekk lepp lu muy def na and ak pass pass na and ak yene innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa wo yene ji maté rek bax rek lepp lo def mu bax waye fekke yene ji deugarul day melni haba an mansura day melni pend rek ci dug guenat tay nak lolou melni mo bëgg bari nak ci jamono bi ñu bare bare li ñuy dund dañ koy dund ak seen ciobare bop ak seen xalaatu bop ak seen bëgg bëgg bop lolou na gënu boy def te yalla tax defal te yalla tax boy def te yenente bi tax defal te yenente tax boy def ci serigne bi tax defal te serigne bi tax bu ci gess ko ken bul xol ndax ñu ngi lay xol wala xolu ñu la yow defal te yalla tax melni boy julli sa bir nek nga julli ni nga wara julle rekoy mat sujjeeti mat jang alquran ju tey ba pare den def say ñaan xam ni nga julle sa bir nek ken neew fa yalla rek mo lay gis bo nekké ci mbolo tam nang ko defé non dam bo xone lepp loy def bo wéton diko def nga xam ken gisula yalla rek mo lay gis te bu ëllëgé borom bi subhanahu wa ta'ala moy nek sa sédé nak kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ni la bo rek ñaari malaka ki mi sen ndajar ki mi sa cham lo def dañ koy bind ratib ak atiq lo def rek bind nañ ko bu yamul khiyamé day ñëw ni la am sa téré ngok jangal li nga defon lepp miñ ci iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka al-hasiba sa téré ngok defal jangal xam kon lepp lo defon rek ma nga ca kon lepp loy def nang ko selal na yalla tax ni ngay woré beccëk nga nek ci bir nek kën du fa nek nga gis ndox ma ngi ni lek gangi nga du moyiko xamne li ngay def yalla lepp digal nga def ngir yalla lolou sel la nonu nga mané gisé lo mané lek ta mané nga lek yalla nga gis ay nit ñi duñ la gis te bo génné nit ñi dama wor nit ñi kën duko mané wéddi wa yalla xamné na woro kon nga nek ci biir nek lekko nanu wor ngir yalla lenen loy def def ko te yalla tax mo xam da nga wër mo xam da nga ne ci mbolo loy def na yalla tax rek ndax loy def te yalla tax du yag du sax du sax waye mbir bu yalla taxé lumu tout ta sax rek alhamdullilah lumu tout ta sax te yalla tax rek alhamdullilah kon yalla nañ yalla defal lepp lo xam nañ koy def ñu def ko te yalla tax te yalla may ñu ñu sellal ko ndax jëf mom bu sell rek lay jariñ waye bu sellu du jariñ dara kon ñi ngi sant ñam du gërem ñep ñi bëggoon duggu te duggu ñu xamna problème résolu ñi waron ñew tam ta am ngant ñi dañ leen koy jéggel xamne ngant mënu ñak ndax man mi mëna na dem ba heure bu jëm am ngant duma ñew ta boba tam fekk ñom paré nañu ba ne ci yoon dama leen di woré né am na ngant ta boba tam dañ ma ko wara nangul man mi woté nonu mëna am ngant ñom ñom ñoo ñu wo non lañu mëna amé ngant kon lañu nangulante rek min ko defal inshallah yalla def ñu tawfiq nang sant ñu digërum ñep di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala bu def ñu tawfiq tay sir ba altuna ji di ñew ñu jël ci waat fi and ak ay mbokk inshallah ali ndjay mo ne ci machine bi fego alhaj ibrahim sissi abdoulaye sam mo ne ko touba fego ñom moustapha niass serigne cheikh lo mo nek leer gfm fego ak ñom oustaz ak mbokk technicien yow yum fay nekkal ñi ngi sant ñep digërum ñep إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñ ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamut garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu delu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex digënde ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak
waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwenté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L
xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique da bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sudit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënn lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yépp ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yépp ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla
amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose, rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp. Bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi, mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woot 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala ñu woon 76 550 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot sen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am, goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc, tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC te kon day gëna compliqué. Ku soxla garabutation bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom, lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête, mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 wala ñu ñew rewas ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu ku xaan moy ñaari buli ci souf benn bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak myome uterin yoy yep dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am
woolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: jotaay ba da ko rëccoon ndeysaan amoon ci ay yitt yi mu nekkoon waral ndeysaan teewlu tana ay tabaraka ñoom ndeysaan dégg ko rek addu noonu ndeysaan ko ñu ngi koy gërëm baax bee di ko ziar di ko ñaan a jàmm ak moom sama yaay la sama goor sama yaay la mooy waajuri zone maam diara tabaraka la kon mi noo jërëjëf bee ñu koy ndëkkal baax di ko ziar di ko ñaan a jàmm ak mbooleem mbokki bàyyi xel ca kër ga Modum ndaw nuyu naa la muy Abibak Yobak ami jërë ngeen jëf ziar naa leen yim paa Diaw maa ngi leen nuyu 88 bi la 620 bi 337 ku baax kee baax mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah. Baye Khadim Diaw paxa ñu ziar baax Diaw alhamdulilah amin amin Diaw ndeysa ndeysa wallaay ablaa ku baax la Barke Serigne moo koy amin amin Barke Serigne Touba amin amin amin amin wallaay ndeysaan moo koy wallaay wér na de Barke Serigne Touba noonu lay billaay ablaay noonu lay mel de ndeysaan amin amin amin Baye Khadim wallaay wallaay ak wér ndeysaan waaw wallaay wallaay lu wér la Barke Serigne Touba wallaay wallaay ak wér amin amin amin amin amin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ndeysaan alhamdulillah alhamdulillah amin amin amin Baye Khadim amin amin Baye Khadim ewa amin amin Baye Khadim amin Diaw wallahi wallahi Diaw bing na lol Baye Khadim ndissan ewa jerejef jerejef Baye Khadim ñu ngi koy ziar baax sunu baay boole ndissan Baye Khadim Diaw ci Touba Ndamatou ñu ngi koy nuyu baax te di ko ziar baax di ko ñaanal jàmm jerejef Diaw wallahi ndissan man koy wax dëgg yàlla Baye Khadim gën na maa sant bu baax gën na maa sant bu baax ndax ni may wax rek mo suñu borom subhanahu wa ta'ala boole ak daal ñi nga xam ne mooy yéen ñi damaa gën a sant yàlla baax ndax dañ naan yàlla nga guddi fan mag moo gën yàlla nga leen ni mag wax dëgg yàlla gis naan ngeen ñu taxawoo jërëjëf Baye Khadim ku baax asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Maaleykum salaam wa rahmatullah.
0: Nga ngi ziar baax
1: Khadim Sop
0: Mbacke
1: nga lay ziare
0: yàlla bore bi noonu nga taboolu ñu ko
1: baye jaam
0: te di ko ñaan a jaam yàlla yi kay
1: dong la Modou Fall
0: dana Modou Fall ziaraat noo def si Modou
1: sant suñ tubaab baax
0: jërëjëf yaaram yaa baax
1: yaa ngam jaam
0: maa ngi sant Bakke suñ Modou
1: animation bi am na solo
0: jërëjëf suñ Modou
1: suñu waajo fu mu toll
0: moom Bakke ta
1: waaw
0: dana ñëw léegi incha allah rabbi
1: ah
0: waaw incha allah dana ñëw
1: yaatu de
0: incha allah loolu lay def
1: ni mbokk julee bokkaar bi yëpp
0: dégg la Fall
1: di jiite sëñ Moustapha naan suñ borom guddalu fanam baax
0: amin yaa rabbal aalamiina
1: wéral ay cëram
0: amin amin yaa rabbal aalamiina
1: maa ngi ko ñaan a baax Serigne Cheikh Mbacke Aliou naan suñ borom subhanahu wa ta'ala guddalu fanam
0: amin amin
1: wéral cëram yàlla ko lool ba mën a yegg dale
0: amin yaa rabbal aalamiina
1: maa ngi ko ñaan a baax Serigne Mame Mor Sall ñu ne Serigne Fallou ñaan suñ borom subhanahu wa ta'ala guddalu fanam baax
0: te wéral ay amin amin yaa rabbi amin
1: ñaan a baax Serigne Moustapha Sylla sunu yaakaar gi tawee ak ëllëg
0: ndeysaan
1: suñ bu Cheikhoul Khadim ñaan suñ borom guddalu fanam baax
0: amin amin amin yaa rabbi amin yaa rabbi Bakke
1: waaye noonu la ñu ñaan la baax Serigne Salim Bakke suñ borom yokk ay leeram baax baax
0: amin yaa rabbi alamin
1: te taas na ci ay barkeem
0: amin yaa rabbi amin amin
1: nga bopp ci bàyyi suñ borom teg ci loxo
0: amin amin yaa rabbi alamin
1: danaa dalee lépp lu Serigne Sall yi naaloon
0: amin amin yaa rabbi alamin
1: lépp lu Serigne Cheikh moom Serigne Sall yi naaloon
0: amin amin amin kay
1: yaa dalee seen naa di bopp
0: amin amin Serigne Modou
1: di barke Serigne Touba
0: amin yaa rabbi alamin
1: di ñaan a baax suñ ñaari waajur yi nga xam ne ay way jiitu lañu borom ci ñoom jéggal ak yermane
0: amin yaa rabbal aalamin
1: ñoom képp ku ndo fekk ak képp ku leen fa fekk
0: ndeysaan amin amin kay
1: jaare ka ñaan a baax waa Fabe Thiena li xidmatu Khadim di jite bàyyi si loo bàyyi ma yaa tim bàyyi Moustapha Thiaw ba ci Paa Abou Ndiaye ci nii di sunu soppe sunu roykaay
0: lay ndeysaan
1: noonu lañu siyaara baax waa Akhlu Jant bi waa leer gi FM mboolem kuy dégg kàddu gi rek ñu ngi lay nuyu di la ziar
0: ndeysaan
1: di la jox sa wàcc waaye baax baax
0: lay ndeysaan wallaay
1: ñu fi jaar ak ñu am yeneen jaar ñaara baax sunu mam bi mam doyna ba jité
0: mam jéna ba jité wallahi ndissane wa
1: man dama xabaan ba ñaan sun borom yéra ci mom jéggal ak yermane
0: amin ya rabbal alamin
1: barke te ñoon duma xappam
0: amin ya rabbal alamin
1: ñaara baax mam jérna kala
0: ndissane
1: mom sun borom yéra ci mom jéggal ak yermane
0: amin ya rabbal alamin
1: barke ko ci de señtu way
0: amin ya rabbal
1: alamin ya baax wa kep ko xam yaangi deg ci sunu kaadra
0: wallahi rabbana señ modou
1: rawat da jabar ja xam mi ngi fi ci touba ali
0: wa touba ali wa
1: ndissane wa touba ali jep
0: ndissane
1: ziaré tam bax bax wa Touba Ndindi daral ndindi nga xam yalla da ko mi fete fa jamono giñ toll ni
0: barka la ndaysan waaw
1: ngi ziaré mbolam kuy deg sunu ka dal
0: la seigne modou
1: ko fay xey dal ñu lay jox sunu loxo
0: amna solo
1: te dila ziaré dila bal wax dila barak
0: lay lay ndaysan
1: de ñaan sun borom bol ni jéggal
0: amin amin seigne modou
1: ak kaddu seigne salina bu meuna jaar mom
0: waaw
1: namu non ko de
0: inshallah dana am di sobu yalla
1: jaar ngir mu soñu wat jaar yalla yi
0: ndaysan deug la di
1: ñep wañ nak xel ko am ji da naka ci doñu xawna jige
0: waaw waaw wallahi deug la di
1: kon nako ñep baye
0: xala waaw sore tudde wallahi ndaysan waaw
1: nako mu sunu yitte
0: ma deug la di ndaysan
1: xam ci mo le poroxan del dem baye ci xel
0: baye ci xel wallahi ndaysan
1: nako mu sunu yitte
0: deug la wallahi ndaysan ci mo
1: tax tam wax deug yalla ndaje mourid mom du jeex
0: deug la di
1: magali du jeex def ju bax di du jeex seigne sambay da fay wax ni fep fo fa nga xamni boko deme do ab yobol du fa doy kon nga war nga meuna yobale lu bari
0: deug la barke seigne
1: kon nan gor gor lu ci ak djuk gor gor lu ci ak talbe gor gor lu ci jaamu yalla
0: ak am solo
1: di xol li seigne bi digle ñu necc limi tere nga diko moy
0: ak ay deug
1: ah ñi ngi tuba ñep te
0: yegul ñep wallahi amna solo seigne modou
1: kon wala rek li ci def da yaatal
0: ko deug naar ni san yaram
1: ginaaw li duuf ci may xoy ci ni mom
0: ak ay deug
1: da koy dag dogal dogate rek
0: ak ay deug lay ndeysan
1: ah li ci def mom no xol ñeen jaar yalla yi ko jëfandiko rek
0: ndeysan
1: waaw jere jëf wala
0: jere jëf seigne modou fall ndeysan ak sa beug nañ la yaram ndeysan ak sa ko ko jeurina seigne modou fall seras ñu koy gërëm ba diko ziar diko ñaan jam am la ñu ko seigne modou fall bax da tabarkala kon mi ngi non way ni sa lool mu adresse wi modou fall seras inshallah jeurign la xadi amati na solo ñu koy gërëm ba ci diko ndekal diko ziar diko ñaan jam way nak di gërëm man mi sama gërëmul bop mbolem ko xamne san dembu addu won nga ci li xamne modi jotaay bi bi nga xamne san am nga dembu la won fukki add ak juroom yo xamne def nañ ko liggey bi di animation bi ñu dooron ko xamne moy atum 2011 ba yalla def dembu nissan do tambo nak le 13 septembre 2026 kon duñ ko xamé mo def fukki at ak juroom yo xamne nek nañ ko di ko ciel fi ci daara ji waral tabarakallah sa bu diggé rek ñu sakku ay ñaan ci mbokk talibé way wax deug yalla dembu nissan mbokk ñu diggé wax deug yalla kawena sunu ndjor ñaan yi tabarakallah ma sha Allah Allah borom bi nangu ta bol ñu ko ci barki sel khadim yawma gërem nañ dal mbolim ko am rek ndissa yëkëti won nga téléphone di woté ba nga amone yéni ja rek ñu ngi lay gërem ci loola ñaan yalla nañ ko fekk wat ay adi bari barki seigne touba dal lool lay ñaan ngeen ñaan ko ay nak nima ko yaté ni ñaané ba nak borom kër gi seigne jamba kam seigne aliou nak ko mbacké yag lool barké cheikh khadim way nak am na sa mom la té loxo daara ci loxam di jëruñ abdoulaye sambu ñu ndi sa nima ko sa suñu rek ñepp ñaanako mo sambu ndax wax deug yalla ku baax la ku ñak ki ñaan la ku nexé nekkal la ay ñu koy ñaan baax suñu borom ngeen ko defal tawfiq dem ba mu won ak jabotam ak ko ci liggey bi le barki cheikhul khadim amin dal sama yaay sama baye waye mam yi waye xarit yi waye soppi woleuri na ngeen xamne kat sama xol sedna lol deg na lol tim wax deug yalla ande ngeen ak man desane hen modi bis bi barkal lepp rafet na ma sha Allah ñu ngi leen ci gëreum baax baax sun yaay ci Dakar ya mersek ci maris ñu koy gëreum baax ak mbolé mbéké maris barkal liko gëreum baax atim na ciow bu di wani jambour fekku tim na suñu baye baye modi jeri ci le mouride sadikh bi ak mbolé baye faré ci jambour ñep di len dokkel baax baax xana ñew ci fi nak di wan touba tim ñu mbolé baye yaay faré fi di len dokkel baax te di len ziar di len ñaana jam ah way bi rafet na lol baye mbay lo xoko deg ngeen di san cede ay rafet na lol san badjen fam fam mo di san cede rafet na lol ñu ko limé dana jum ñom seen mo ñe daaro mbol ak ñewon ñepp di san rek ñu don ak yëkëti kaddu yëpp ko diga vraiment ko di rafet na deg ngeen di san ni ngeen addo ci lene mo di mbir bu serigne fay ali serigne bassirum serigne fallu moy ken dekkel bax kon mbokk mi ngi nonu 88 628 1337 88 628 1337 xalla ngi ne ku jaar bu ngantam mom na nga ñu daal di jokko ya soxna ñu ngi nuyu mom bëkk daaru xadim ak neen ciari bax ci la ñaan na jamm nga and ak asir kon ak seigne abdullah hadji frek de

0: سفعي وسلاتي يوم سماوات ñu gërëm ko ba nak mom señ abdou la diouf xamna kon dugé ousmane mbaye da ngay ñëw ñu daal di nak yaatal bam yaatal batay rek mi ngi non 88 628 1337 88 628 1337 kep ko ci jaar bu ngandam mën nga ñëw ñu daal di ko juriñ ma sambu jëm ci daru karim nga ziar rek mbolé mbokk daru karim di leen nuy baati di leen ziar ta di leen ñaanal jam yaam mi jëkër alé ma ngi lay ziar rek mbolé mbokk alé ma ngi nuy baati di leen ziar di leen ñaanal jam ibah sonu yasin tek ma ngi daanu sama nga ziar rek mbolé mbokk sam sonu maram sék ma ci tendo di ma ngi nek mbolé mbokk tendo di leen nuy baati di leen ziar ta di leen ñaanal jam
1: malik bamba
0: ñu nga jaa ci 88 628 1337 daal di jëkko ma ngi dëkkel ak baax
1: ma alay irwan ma
0: yam been be mom gën legi ma ngi nuyu ak mbol rek mbokk bay xel ci diwanu ndamat ma ngi ne ziar ma sona fan day nuyu mako ma ngi ziar ba ay nuyu sama waay señ modou bari yali batu marahib
1: bur yalla suñel ma deglo ma wax len jalo

0: 88 628 37 ñu daari jokk ma dalal mbokk mi nako ko bax ci assalamualeykum wa rahmatullah
1: man ko man lay xaar li ñaan jam
0: amin bay bala
1: ziar sunu sunu li ñaan ko ñaan do
0: amin amin jang amin
1: ziar do yepp na bor yo ma ngi do mu kan
0: hmm desan
1: yepp ci deug suma kaddu man lay xaar ñaan ko ñaan do
0: amin amin jang
1: sa na yepp do mu kan merset mer
0: sa
1: sama ko ak ba jëm ñu bo ba ñu wor jëru fi la ak ba yaat mo saaram bo la ci toog rek
0: hmm
1: allah ji bo ak kep ku to lay xaar ñaan jam
0: amin amin kay mbaye mohammed mbaw ci mbake ñing koy ndokkel te duko jéggu ci cion yoy
2: buru yalla bi
0: Allah xamna lool
2: lay musuma gis
0: mo ndi sañ nako jërëjëf mbaw
2: amadou bamba
0: inshallah rek mom yalla baxna dal
2: men amadou bamba
0: ñi ngi gërëm nak ñim ko dal xamna suma mën def gërëm dal xamna ni dañ ma soobu gërëm lay ron
2: amadou bamba
0: na nit ñi dal xamna ni dama ñaan yalla dal yalla fayal ma leen
2: musuma xam billahi wala
0: ñaan yalla yalla fayal ma leen
2: ma
0: gis na ni sañ ni ni ma jappé waye dama na ni ñu jappé DTL
2: buru yalla
0: ne mako ablaye samba dem rek amma da fekk na man ma xewle won dem way kum donon ci ñun tim ci keer gi tim non lay deme yalla xamna lool yakuma jeng ma ngi lay jaar ba ka ali ba ma jaay soona xadi wad ñepp ndisa ñi am rek ñepp
2: ñu
0: wote ñepp dem ak ñu don jëm jafé ak ne ndokel baax yalla xamna lool
2: mako
0: set na de
2: daabu nga yow
0: ñu kon ablaye dal da men dal ma ngi dogo dor tay ji men ma ngi dogo dor tay ji dal parce que ne nak ngeen ñaanal luñu netal ñi nga xamne rom nañ ko liñu deggmalat dakk ko fofu lolé ñaan subhanahu wa ta'ala
2: yalla jassakal
0: ndax na ko
2: adalan amamaram
0: deug yalla sant nañ dal ci fukk juromi at yi nga xamne def nañ ko fi lepp ne sa nek ay tawfiq ñi ngi ñaan rek ñeen gëñu ñaanal dal yeneen liñu deggmalat suñu kanam suñu borom ko ñu defal tawfiq ndam ba ci señ touba

0: jërëjëf tabarakallah mi ngi non anana mom ndaysan Ousmane Bakhane mi xadim xamna la tamay séti nak serigne Akiza Sambu kon ni rek ni def amna def ni kon dem ba damat ndaysan dugé xamna ma séti nak serigne Cheikhouna Mbadj yokko nak sama yaay wa ak mbeul wa kër ziar len ci bu baax ba serigne Cheikhouna da ngay ñi xamna rek ñewal ndaysan wax ci xil
1: na ngeen ko way bu len baña def ay giwul.

0: bay mour jeri sila mour sa def ma ngi yeubante li ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah bay fallu
1: ni
0: ziar bax job
1: non deg nga depp
0: yeul bay fallu ko yeto akal yow
1: ay na ngi li
0: nesan bay fallu yeto akal yow mom neena ko yow meme bo duggu ci jotaay ba tabarkala ci nesan gis nañ nesan nga def yeri jeuf da yow mom nesan no yow da nga yow dal da bok ci ñi soñu da bok ci ñi soñu
2: bolem ni yalla
0: ma nak lu ñu wara gëna sante moy tabarkala mag ñi nga xam yalla bol na nok ñom da nga son lu suñu jëm yi bak serigne touba dina wo dinu ñaax ñi conseil waye nak di jess yon ñaax tim do jox ni ma kon ablaye rek serigne touba kon ñun da leena wara di ñaanal suñu borom gu leen yaagal xana nak ñun ño wara jëf ci yeen bak serigne touba wallahi
2: alhamdulillah
0: di jëf bay fallu jëf ci daan touba sam la mang ziar rek mbeul mbeki sam
2: ko moy yonen ci ay ndigal
3: bolam di ñu taxaw ci ko ndikul suñu touba jarna ko ñu ñepp ñu taxaw ci ko ndikul suñu baba
2: ko xey andawal jox len ko seen legedi bu len jema diir diir tam du jam lu jam ci su xam jam tam taxul tawakra ay ba ñu reer ku diir tam du jam lu jam ci su xam jam tam taxul sawakra ay ba ñu reer la bamba am fere wi gabon dun ko xam

Abdaram, bañ fal ko fofaf ko to fal boti bir badam di nos nuru su wede way yonenam rabya ngi xiru wuru ko te geej ga gi fur lay mabbi doj asal yengalul aw fitam nasran ni jurgu

Madaka fok sinyel yafana.

America!

0: Arabi!
1: No!
0: Ademona!
1: No!
0: Hirbeki!
1: No!
0: Malikuna!
1: No!
0: Kupimuzate! Eh!

0: 80 bi la 628 337 ñu daal di jëkko ku baax. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Yalla borom nangu ta boliñu ko.
1: Sun xarim so.
0: Mbacke.
1: Ngay ziar.
0: Yalla borom nangu ta boliñu ko.
1: Da ngeen ba defu dara.
0: Sant baax Babacar.
1: Waaw so.
0: Ngay ziar baax may.
1: Ngay magal na ko.
0: Waay ñi ngi sant Yalla baax ke Babacar.
1: Diglu tamo ya ci ak affaire do am ci beccëk yépp.
0: Ndaysan deug la deug la.
1: Ay fikiru quraan mo ñu xawa sama.
0: Waaw waaw wallahi ndaysan waaw.
1: Waaw mo ma sha Allah affaire dafa na trop.
0: Ndax Yalla ndax Yalla mbay.
1: Da nga bok ci ñun yow lo fa nek rek fa lañ ne.
0: Wallahi yene lepp ndaysan.
1: Yi deug affaire biñu wacc la sank waye quraan bi coupé wat nañ.
0: Ndaysan deug la ndaysan deug la.
1: Mbecc lool am nañ mbecc trop.
0: Alhamdulillah alhamdulillah mbay.
1: Déglu nañ yooyu masha Allah biñu wacc la sank.
0: Ndaysan wallahi wallahi
1: waay. Rafetlu masha Allah.
0: Iyo.
1: Djouri ndjeji nga nekkal.
0: Abdoulaye wallahi samb waw. Waw.
1: Sa bax way do wagn sang bax dara.
0: Wallahi mom da bax. Mom da bax lol wax deug Yalla.
1: Yalla Yalla yok liguey bi rek.
0: Amin amin bay sunja amin amin kay mbay.
1: Ñepp ngeen dem te gis sen bop.
0: Amin amin amin mbay amin mbay.
1: Waw waw yo dal ni ngi lay taxo di la titro.
0: Wallahi de ngeen bax ndaysan.
1: Waw.
0: Yen yene sama grand yene sama djouri ñi.
1: Waw ndax be am nañ dëkk lool.
0: Ndax Yalla mbay.
1: Kon dal dañ lay ñaanal ci kaw ci karam rek.
0: Amin amin amin amin mbay amin.
1: Yo ko wër.
0: Amin bak señ tawañ bok. Amin.
1: Yabal ku barké ak
0: bañ borom tu. Amin ya rabbi amin ya rabbal alamin ak.
1: Ñi ngi sa ginnaw rek, ñi ngi sa ginnaw.
0: Dé tuak yene tamay jëwri. Yene sama grand.
1: Nañ bi té baax baax.
0: Babacar bék na lool ndaysan mbay.
1: Ya jëfati.
0: Jëri jëf jëri jëf jëri jëf mbay jëri jëf. Amin bak señ taw amin amin kay ndaysan. Ak za jëri jëf jëri jëf mbay jëri jëf. Ak sa koku Babacar Mbaye la ñu koy ziar baax na sa mu ngi ci diwanu Thiès jamono ji ñu koy ziar ak mbolé bokk Thiès di len ziar baax te di len ñaan jamm ni san diko gëreum bu baax Mbaye jërëjëf ma ngi lay sant bu baax nuyu mbolé wa groupe Fatou ku ci san ma ngi len nuyu baax te di len ziar baax di len ñaan jamm ñam ni san neena ko sama clip rek ñafa nek ma ngi len nuyu baax te di len ziar baax di len ñaan jamm neena jërëgë jëf Mbaye begg na la sama xol sedna Babacar jërëjëf 88 la 628 337 ñu daal di jokko ma dara mbokk mi ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: mom xali no ciar baax
0: señ modou kay jerejeuf ndjay
2: ma sha Allah mo solo
0: jerejeuf ndjay
2: ciar kep ko ciar di baax gon tek na la ciar baax baax
0: ndaysan lo rafen na
2: ya allah sa mbok ñep rek
0: waaw deug la
2: ciar bayen fa fa su wajju mo
0: aha aha
2: on day bis ñep rek
0: ndaysan deug la
2: ñaan wal fu fecham bu fa jax ma bu ko dina baaw su rek
0: wa inshallah wa wa
2: wana jerejeuf
0: jerejeuf suñu modou
2: wana xew
0: jerejeuf jerejeuf ndjay mom sa dex waw
2: nang ko ciar baxa baaw
0: wallahi wa wa mu ngi lay baye xel xamna ni
2: lu bari bari bari
0: ndaysan nek deg ba inshallah kay
2: wana xew
0: jerejeuf suñu modou jerejeuf kay jerejeuf
2: ciar do fa mag ndjay
0: do na magal waw
2: ni ndir do
0: mag ñu ngi koy ziaré bu baax jerejeuf jerejeuf way ngayel ñu koy gërëm ba koku señ modou kayel ndjay la ñu koy ziar mu ngi daan gëdé diko ziar ak mbolé mbokké faré fofu ndaysan waw ndaysan

Anyway, listen. Deng na sal lolum do barke lol na sal waw ci baye salu ci am lolum barke lol na sal kan jerjef seigne ak sa sambal xamna ko ñu def mo set nak baye fadilu ndjay jox ko nak ndesan baye fallu jep inshallah xamna seigne bari jubi dina ñew suba inshallah ci yoreul waw yoreul inshallah dina fa gëna yaatu inshallah kon tu day ni lay def waw and ak mom ñew waw sappay bay fall ndjay kon mi ngi non jox ko bay modou jeri ci la a joxale ko nak mam fatou waye mam sa deex jeelen ma ngi ziar bax di len ñaanal jamm

0: المذياتي وجعل مذياتي ثم الخير الكرياتي
1: Yeah.

بدر قاتل كان الى مالك الحجاج المستوى.

0: niki nak baye jaxalo ci diwana wargalo mank ni ba ak mbolam bakki wargalo di len ni bata di len ziata di len ñana jaw wa di ziaré bu ba nak baye modou mbeng ka demba fal ak mbolam bakki demba fal non lay ziaré bu ba nak baye en massa ci ngën sar ak mbolam bakki ngën sar len ni bata di len ziata di len ñana jam mbokki kon mi ngi non len mo di 23h jonne tek na mo di 57 minutes jëjëru mam soxna ziaré bo sop nak baye fallu ndjay ousmane ndjay ni mbolam bakki lamdu mag len ziaré bu ba ya mag ndiaye ci jëlul ya nda jëp ci mbaram jëp ak mbolam bakki mbaram jëp mbolam ñi bay xel di bëggé bay fallu ndjay mag neen ziaré bu baax di la ñaana jam yaay mer sek anam bakki meris mag neen ziaré bu baax sankel ndjay maam su def mag leen nuyu tabarkala ni xamna da ñak sa numéro mota dégënté wu leen tabarkala xamna bu fekk am nga numéro ba nga daal koy yeglu wat tabarkala mag lay yob mag lay délo ziaré okel moom de sa moom da baax lool
1: Yeah.

Quran.

Hey, hey.

دارني اعذرني اعذرني الا كده.